Moro, iusisi eko koma ngungka i nganga we koma iwa radu exka FM he asa a tetea e. E ya, ama ike ko koma ngungka iwa mi fana fanistra. Masi kama kaya mko koma ke ka ke kama kama ng da sa a kai u musisi a kaya kwe ki eke mu ke wola kama e masu mko koma ke ka ke kama kama e. Tum kom koma msi kama kai tum kom koma mko ngaya kwe ke tiusisi ke kakai ake kaya kwe ke ka e masu kanga wa tetea ng msida ke mprograma ng hewa ka kama a ya wa programa kala ma ka u ma kwa ngaya mu ke tiusisi usisi kay him kwa ya a kala sa a mkoko ma ke ka a ke kam ma nge ma su kong ng ko program ke te tia e msira ke kong kwe ke ma sa a koko ma ngang ka wa Philippines 3 verse 13 tige ta hong a kong kwe ka kong ngawa mu ke kong du ma ngang ka e ke ta hong a tu hum yu ya kwa ka ma sa Philippines 3 verse 13.

Moremore bungusese, my kamuse, my kango ex ka FM ke kumunga ne kang. Tungkuiga masaga jawa dia Philippines 3:13. Makusangora sa tungi jawa kang. Mitchesing, mitansing Philippines 3 ko ngamuna ko magtua ko magit kwa yang wa chili. Yang e paningo magtungi ko tamkuhi de magit kwa chitau. Masagwe da ko kan e tinene magtua o. Kause ka e paningo mo na uwa ka ay singagay kang. Kacit kau kama ke o peringwa mohon huna ngkam kacil ke o ikam ya chi kakaya tukot kakang. Masada we kwa huan ngabi hukwa wajit chili ke yoya ka ikam ke kam. Cho dhuan le ang wajit kwa yang he tuan ngabi hantle tam wajit kwa maidda kato ya yoya kato mu peringwa mkul ngabi hantle ngkuna kacit kau ngkam kacil ke awe ge. Masinda we kuse ka masa uwa Kun of Hunte, Kawishika, I have a Kunisate, Masinda Gaman Hunagatitrao, Kaim Keo, a map on the Kunkrao, a mawa Vipangala Krao, Kawishika Lagasha and Kwang Vika, Yak Grunka, Yak Grand Ring Tunghua U, Yak Tram Gama, our Nagachilika hit away game. Kai Pringa, my tram, Kai Pringa, Musa Sing, Hink Tram, a Uam, Huana, Kachilika he. Dhuma ke kamkamu, thwa jalang ke dhuma kamkamu. Ta wala ma tum tera vandila. Dhuma juba, jwa kaa ka wuse ka jiko kawa ngula sa wuse juwa, jwa kaa ke wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu ane wa ngula ta ya kula kao ka jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamada kwe angwa ya kula kao. Jwa tu ngkham, thwa chiri ka ehe kawege, ke thukwa kaka ang, wu shing ka jala shing. Amen.

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata hana a, hana ako kiyama. Anza ndingo sana hana aduka eti. Ata hwano, kumusa ndingo sana, imkwemka hwa.
1: Kuya hagu ikwa tsara hwata te. Ngise shonga kara hinte ngege a kwata kwa nyimbo kwa ya tete munge miko chaate ha chwate gwa kwa eno ya ata nyukiri mano chaka be shonga kara ngi am tete
2: ngao jitama chaka be homtwi
1: nyu ata no gama dobe nga ma homtwi no na chaka kwa nga ma tawa tawe
0: khamam yoka ngata ni khoma taya ya tam jo sa cha ya khata cha ya khata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara khata nga ma kwa di Tim kama ata iya khata khosi ya khata go hehe kun shunwa khanja hin yuk
1: ta go nde go mata to hanga ting za wa khom tuya khata go nde go manga ginga ge khoma iya
2: khom tuya khata tit ara aci tamati ya ta ci ya ta anga wa a chaka karata ta ge ye tuya tamata chaka karabang

Yeah, me samo sunga ge ge tang ke mke wo le tam hwa gya ko fi te ti un te te a khia gong ang lu cho a ko fi kuma chin khola kha sun ke ko ko mang ka e ke kang ke ko ka ta o khui msira ke wo la ye msi khaya ti u sisi ka qala tiwa ka tsake ke wo la ta kai ma su ang am ko kuma ta sa khaim ti mam kuma a kong ke ka ke tam tam ta ke ma samo sunga.

0: samete kite mono tsika se ni rire ka mo xka fm sikino te bori tsisa rati yafta kapunda president ma reserve bank kuma lesetsa kayongo aka tkhwano tsika central bank atagategwe nge gcebesana khujuji o deko atakwe ko kunhe 3% size ye ga ise mwake kana ati tamakhano ata ste ko kuiji kwara ti reserve banga su o kurie ki ai no kai ko sugongi sike aki andiela hours na sik ai ko ki pretoria ki kayongo tsung ama aka ta khasi nge gcebesan kara se go go iti nge khuji o te ko tan ka ko mo ite kwano tsusa gausan arenda kurse mo ite ni kya o kam kara anta kha gcebesana tokung kai gwe kayongo aka ti kwano nge oz kiti khana ji khwe hambe hinya ko khusan ka a tamakhano reserve banga he te gwe a khasu o ti kwa khata ko tsebo gwe randisi o jauka iti khome a Oskaps de rechter president de a Selby Benenge kham anisija interdeke a se wo khata ta ko kamate singo khama ngo a kwago kwe khame ngo an kyao kaita na interdeke se ko kwa ka sana kwa hi ngo kwa kwa rate ko ansu ko hi dino ngo ngem rechter ma dins komisi ki go se go ka himboronga ji aji aki kiri mboronga ta te hi am hi se am konye hi keska aki ha rdk aprom ki ng kuri si ki khana wa ane a rechter khadrax tribunal kun ki siwi ko ho hi si ne am mboronga si am yam o ka hi he ai a khana si ko ngebi ngebi nai ako me karani si benenge ama mborongata benenge ama ngo rex secretary si andiswa mengo ai ama teko ngiye hi asi dako kwana kita ama siko mboronga kai hi president FIFA sima Gianni Infantino ama aka ti kwano ngixesi akhanqere tihe andiel a ngukopi wokurita ko siwe a khana sibi chek amakitama ngo tong ka ti khwe a se hu kara khwata fifa ngo kyara ti 20% andiel a khana tong ka ta kwa di chek amakiti no fifa si o bora wokurijete ko manda ko kunkata a si tswaga ngo kopi wokurisitama ngukweki ngqezi mutin anti yakona an kwereti iropa su bora chaka me yufa ta ana go yete kwa ga su aninja ao ao tita ku nga tisi ngu kopi wo kure a khana khai ka nge si akle hisana go no ta yufa a ke 55 ta di ung ai ati no anwo di yo ka kha dorok ayeti ata bora wukure ko federasi ji North America ki Central America ta khono Caribbean Strike ta khono aki CONCACAF ki 41 ga trek am jihadi khajitama akhe kure khauti aki ha ha osise bora federasi ji 47 trek am ji khajitama kure ni kha Infantino o ngam a mudeto a khaqo kwe a Carlos Cordira ataga u ka tsese ka gamme a tswara gwa ding tsese ka maki no nge mi ka ding tsan je go di tse a soma hisan se ti a bora go kita pora si khiri o he South Africa su o ga kwe bora Spain he ga suwe a tsamtsama sie go khirikhiri nata i forke si seta tsamka wo krisi Africa kopi wo krisi ka go di wo krete Maroko ki kweki bayana bayana he tsam noloka kwe ko kunti boras wo krete eno si a ko khajo a sie go go karatinsa tembi katlenga katlena ta gona Hilda Magaita na he tsamka dango ki se pende ki si e khwata khur bi ki khaji wo kuri ki tsui kha pende ska i for ke se am ama khashuwe a kwe fir pende kan a ki kwata ha Tanzania no Burkina Faso ta asa dri pende ji ka khasawe a South Africa densta kha tse si ka khashu o khiri o group wo kuri a Burkina Faso se ta wo kuri go ata te bore khiri khiri ngul kha ora te bore yalfirin ex ka ke tsetsekwe
1: Ses minute ke kon nie ge ek FM yang he a hanam ke ngum o mi fresto mangumbu president yang he wa reserve bank wa le secha khan ya ho an ngde ke central bank ta ge ta kwet in avi ko mo ke chang hm ple sung ke ngho ko ke tam ke ka is ge a kham sung ge 3% de ke ka ting hwa ke kha wis ge a kham sung u ke ngol ngi ke chi si chi ke ka ngwan ko kwam ta ya kang uika ng reserve bank kan ko aka andile kaum e jango ke pretoria khuna kaise ke ku ek ki hana ta kanya kho tani ge ta kin ya de ke inflasi ang he kuit ali khama khe wachi ke he blin ngaba si sing renting ya kitu u ke kang kang ya chon kasin kho ko mut aliam kanya kho an de ke kawasi ki a kham sung u ke kawasi ki ang khali khama khia chi ke himali nu tu agu zela ka e wa chi ke hisko thu sa mu ku ong ka kam ta reserve bank u i mana gu si sing di vit a kham sung u yung ka ka he wa randi ke chi ke siku a atwa nga wa randi ki a kam ta uskapu rechter president selbi benenge ta enter de ki ya ki wana ke ngo swe o o trang aka vi koma ka sin khong am ta inter de ki ang gita a wa tisa tu ka e pel ngo se khredi wit kham sing u ke veta ai vi koma ko misi ka wisi ke ge fisa ke wana ki wana gen la ke vi koma ko tro ka pangam rdk ta april ka wan ya chon ta vikwama aga kotro ku giga panga gi ko khamsung ka ka ku na la ta ki khamsung u vikwama kotro ka panga in wa ki ti thogin kotro ku panga nga wa i gige da ku khamsung u ka chinji ka e hinkali man ti do oke o hm benenge ta so hana ke lam benenge ta ya ehe wa vita gani kuna ke garak au andiswam beng mengo ta kawasi ge a khamsung u ta si ge ta na ge la da ki ya ku gi ge ka ngut thama khu ge ti ta president yang ge wa fifa wa kian ni Infantino ken ya manera hm ki angela ki ole ngai aka akopo gwendara ki yin hi wa sevi belakhin kaum ta si ge ta ngu kwa ka si ge kanim FIFA at 20% de andel mo kuma ke manira ya je ke FIFA ke ka ngam ko wa ke ka mandala ya chi ke ole ngai ka akopo ta awanka ta gani ka tia tia mana ka tia tia sku gi ka kham singa hana ke Europa ai bola federasi UEFA ye khotom ni gi an ya da ke ulin ni aka kopolo gwendra khuika mta i khotam ni chogi ka atu ka wa he manera ng sigi ha tin ka dang yo we fa ta ngolin ka fem fifta ha i kunasi ta manaya i ke tamam ta bola federasi ki north america central america hino ki caribbean se ya gani khuna kon ka kaf ina firta khan ka ngoleng king hotamni tral america hino ki caribbean se ya gani khuna kon ka kaf ina firta khan ka ngoleng king hotamni

0: Kwelemboro ahud koma gade atako hade soto de tamaha nyam kara kap kata was khiri kairo kan African Goyam Extra FM kite na motime.
1: Africa,
2: Sati marriage kamuti to a ti komaten ti aswe sati smedre fkite sandam ta te ki tengan architect kunsa kirina nje klam ta ti te wo hi akitende tende ki tete tende cherese na khu kwara khu mani mqhibise na khu tawo mburuse na khu te circle te baramatun qan shure kha te cheka te ve kha buka ji qana khu no kwana te afu ji qha te ki ta khon te ki go hi ve ti ya di tfe on of a nduka wa kitenta kunkwateta hi tfe a bora khota bora ngam kho tla no ra gatin sa haka o ka te kun sin mota a khoje te tso sa ki circle nine te khon te o hi ve shure ki cheka om nduru baranu garaibe khuwa khui afo kwana te nta khao tata te te te a kin te tso sa circle nine drop of kun ta ma khano 15 doropa te kun hambengu Douglas yo ga ate ho ta hi ata kono kya ba tin mina ya tro tro ji anwa kwinu anwa khiri so te a sai se tso sa circle nang nye mara tse ka te kun sa better a barama tuno ai khu tswane mo tshubise na khu thuta maga a tang sena gono thum ka tana go ntene circle ame e ku tswa go de jawe u o go ntete ku jawe tate tse o sa circle ta ba ra tu go fa a tse o khotlo mkhwe ya gwana
3: ntame ya tiebe go je a ke tetene no tiefe a ha ka se ka se no motinye ntuna tsame ta borang ma kosi ten kuna ku program ngam kana se go ta o kuna gewe mo tene ntahi sa ntaka tsamse tete we tsana kwe ana ta tu program jinga mo tana ta
2: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki tsuma tsu kho nga ma kho tsu tsuna seven de lan nga ma kho tsu tsuna tsuna video ge o tsu ya kho ta of tsu kho bora he nga ma kho tsu no be kende spanish so stay spanish south africa se ning e yetem ta khono wa diga kwa ha kai ka jawa te komi ng kho he de tino do yi nta a kha kha mo kwa na ki diga kwa aminga amigo a komi et kha te do no te a kha mo te
3: ntsa mi ndikwa a ki hambe kle a te te tsa video se kho ta tsa kle be ndikwa tsa mo ta kwa na tsa ngem ga ndira ma kle to kha tsa hi
2: aha so a tsa ti do a a dira kwa atleti kwa yawa ti kwa sus a tim tum stm a yawa ten kwa khama manda ti kwa mutu isin kwa na khamja o nga e
3: okay na jaji dikuti kha
2: kan tu sa respect hambe on respect and check a govet mutu dikuti mak a ki kwara kho ni hambe hiya ko ho ko ke kham khoje
3: na tsami a Douglas tu do ropa te te no Douglas ka ho di kwena ye yo ka do ne khano uta hire nta ho tum kwa nta ma Douglas ka kwenda te ho ta nta kwenti
2: abaki rojin tswa tie na nqe kara guye tukara khono tswa kun kun ta gwini u tente ho nte kwa ite it's fun a khoma na ga of tuna kun wata no si dia khono kwa e to a ga 19 jika ta ma sikho ko ya khono tuna ya dunta te latia kun tuna u ita ma kun te kwa te tsan tien ho tuje ane sa te ho hibe ga tek se go ta ma
3: no tsa metara tungu ka dora pa ke te te nqe tu ni khu cha of o tem ka ke te ho ta no ma to smith drive santam ziki te o tengo ko kom tlo o nguma
2: hambe a tete ya khata no te kan kra circle te a mi haka e wa te kya a karti bel ka kwetsa o te no ai ka tsa bel la bona tsa fona o te tsa bel hambe a ka te o khau hiwe fona yo kan e ye hu tu ka te glo te na a mi ambulance te tsam ai ka te ai ka khau sen te
3: nwan ta ko ima a te inga ki chi
2: an kara khana na circle maranta ta ko di kwana ka te chi ya a ki smedre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote achi kare
3: no shure ane shure akwetini an tsan tsabana ku tsan tsako bala tsokwa matuno ma suira mukun kun ka dangoma waiting kwama naha
2: waiting hebe an isa ma khata nambe dangwa we we to ti kwaina asa kho akwana ya khata tama ana tama muten khambe ngikin ana kona na ku tama gobe ta khoni kwaina hasa irritating latia sin ana tinta manuika periodes de chwing ku kan question current te class in te ata
3: no class no tin class ji o ma chekare chekabe
2: ku tetin chekabe ku class ji a qe ya kho inna kho kapa ikano ngano aji better na ng mara tuja hi be jinambe qom makta bara ma chek chek ko buka ji a bort impi garata mo khumtun bara ma tseri na kho kha ta ta tsan te sekel te smedrefki
3: no khui ku smedrefki to hi te be stora kho je ma stora so ane to khawa water to water
2: stora si an za a te te te water hi ko be sta ti him qom ama ti a ami kwae o jao ka ta him ama te kutunga te anjan agite wote tot fani ya khuno tsikhu jithi ya khuti ama te ama kutunga re
3: nga store ke nyako tsakyate kuma wok
2: acha ke nyako ikati un ani khoti cha wo mara cha tu ani cha tsin shuri kho ani cha wo be of aba kho ani cha cha wo be cha sende wot cha dropa Douglas ha cha kon cha ku
3: Douglas shoma ho di ani kwenti
2: te kwante ho tu donda grandi adawa kya te so tin tin ta kyare tin te kwain ku cha un cha ku kan cha yaka
3: tin cha mon ko nganta ate inga gite kwe inga
2: ati mo kwan akte gite he tutete acha cha ki cheka tin cha o kya imara acha kama ti dira cha swa kobwa tin cha o kobwa cha khoma tin cha ki kya acha kobwa tin cha o hambe cha kanve
3: no nda kwe ro ki cha nga ko mote kwena ate inga to te no nda de nje to o ro ko nge khoireta
2: tati mia go kwena akite an circle 90 we o ro ko a hange kho kanim di kwana kan tati dangi ya te
3: Okay, tsanda ke mamare tsamodite swere ma khana te ke smes drifukin ke ngo ji khana tsuya ke te stora ma hambe chem di ma so mstora tsa te te telefone ma hambe ko matsa o va o gata no to sebi ho tuka uo go of ami qatin to ami qat khawo go swere he go ngana ko ngo te te no te ko mo ga tsuna ke te kuna tsu go je swetre
1: te ha sa kara kwinsa
4: riano dudes ndube no jo mpapa mpungu mde
1: xka mmk
5: ti qona peter no ti swesa ke platform tin si ha sa anti anza timote This is Smith Drive Kuoro, he kung kam tete, no ambic and go caro and gaz rambia go hambe tete. My platform tin gitete, and anatin, timuate, rambia, kate, kaki, tank tumor. Equa etete, kumate. Ten goose, tete, or cause kikrahamate. Smith Drive kumbe tate tin de gitten kraha hambe. Radwa ko tek e karakotin, tek go wanya ho Smith Drive eka, but three tek kuma go timer, tek kraha kazawako monkey. Nun ki platform tin ki khasure ana dikien kawat sendia ke te ko ntanya khote ya dikien shure ke kumon ava te khoruna ngwa gwa qobe class ya og te siya khotan te kien kara ngwa khon ngwa class na ko
3: oke to kien kara class ni tono ra class im o tuture khonu kya khaj
5: nki a class o tutu ak te e te oro si ke platform sandam ko sik
3: ngwa kya ngwa gwa re tf ye kumne ay ka kumon go shimu
5: Ambe gove te ki tsa TF ze ke a ze ki timo to kwante. Ngu yunga tsa tuwa khon tsa a yunga nguwa khon mo.
6: Itwene micho mo savanga no. Kenge u kona tia tia kwen tsa eka pool kista no. Ti akwa ke tsa nke nka uga tu ha. Ti awe ha en platform ten ken ha ya in kwa na ha te wata ken eko tse. Kwen tamati ako ten gebe nge wise na te. Platform ten si kwen ye. An ken. Nik eiko si ka ten te ng sandam si ka an ken. Niki. Duropa ma se kan kuwa khon te ki. Aga te te ma Douglas te mi te ku ta ta ma hambe an gu te ni ne hambe an ku san ta sta pun sa si spy jing wa kwe ku ma kwe wa kwe ku te kya thon ta sin ku abam ta ma ta sin kya ba seri ta ma na ka ti mo platform ten ta an kenga mar tu ira ho ti mo ku hasin ga ki jaho ho te ing ga ki hambe tia ja onga ji na te ki wa ko be tia kwana ji ku nya ko te ka ko ja mar ku ku an an ji kan non ta platform ten ta chem ga ndimo ngo kwano shure nta tsan ke nga te ko ngo kwa nta cheka feila kha akta sa siya kwatan shure ani so pam ko da ko nta mi tsan ke nga ta hono spatram te wo kwati nu wa de ma te ke wo te ke ku ngo kwa ta hono te ne nyuma mona te ke u ko na ka hambe go wa sa te maka ku ngo ma sa nta platform ten wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kwana akiti nga ku kwana ma kanja wa tlo na te e dam sika I'm going to take a comment, I'm going to take a comment, I'm going to take a comment.
7: I say, watch me.

puleng ke pending ya gani kona ke khoro be bie le no gya pending ka nce e e for ke si a nga wa firi pende kono na Tanzania ke Burkina Faso se bi se wa dri pende Steph South Africa e ngang he wa tlo se ka ga ke khoro bu gwendela kwe wa dinsta ka tsam ya gwendela nga wa Burkina Faso ke mke gam kono tlo se wala wa yen dira sam kono ke kontalim

nga nga e ka go nwa asa we ka go zo ya te ci e mana ka go ntse e ka go hantwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mntwa go bence ya nta nga zo ga go de nce na go ma ga go ntse le ka re tama a ka go ma ka mo khwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga go sa we.

walawa yenigi XKFM yang he a hanam kengum wami fresto manggumbu gam onging gegen ka he wa deep cloth ke soweto anande ke yi ke gratu yi eh municipal aka hangula kanji ke kunsa ke november de nga ikulusu hm kanga ke ka yi atu wana golo ko ehi atu hm vi koma sitro opanga ka yi tqiya kwe firin tunda kha descending aka hangula qala hm koko benka ngin qinqa gan e ke naveki yang he otor sin ga wa gi tsoyi ngi tsoke ri ban in e prin na wai go o hung galen e ni e he no ha gya khnu ngi gi khamsin u i khnu hm ta yi he wa hangula ka hm ai tsam ka ngi na wagi khokho be ke kai wala wa aha ati u ke fe firi kin ki tsho hi ati sa mo ku garen in e ngteni gi khamsin u i ku hm mateni kalegia khnu yi he wa hangula ka wi o i gi chinji kawahi ke chinji ko eku agamam ta kawahi torasi ka khanu yi he wa garan ewi sike tora minister yang he wa panganawa mandala ka om hena wa ke tradisi vi kwa ma hangulan ka datam ke statu korandi ya antwa ta gam o engama diplo fe wa brenda ka binde an ngande ke yi todakwe ahna kam ke ko khwe ke du ka he ko ang ko cha ge ko igama ina ba ke chi bi si ka he wa statu ga he ji ko si ku awu zela ka e ko ta khama ko si to jala ina ba ke li su aga tam si ke bung ga eng hale ko he ve ta ya chon si ko ge ka da ve ta e chon hi nu tu a no si tam u li sum ta hangula ku mi si ge gani ka he wa mpumalanga khuna ang de ke khalinga nga wasigi akham singu ganin aga chagi ko anghe wa hangula khuna ko kibin nga ntong yo ko gen ni ke torasi aga nawe ki anghe wa garat u wa ge chhin din ko kale ge kale tse mo ko hangula ta ka he o fi ka hana ko itang u ta hangula kala ngi ke vek ina tunda ha ke emla thleni ya gani khuna chi si ka chi de ge ta ko ge ta ge dan ge ka he tu tu chi khin hi ga ma gani ka ang ya ko li kam si pran ka vi ko ma se mu tu cha yin ta hangula kala ngi ke vek ya tini ke pixli kas ka isaka seme em speti ti hotom ni ka ge khali gen e ke ka e do ka kho khwe ya ke wa vi ko ma panga ka om ye he prin na wayu ge ngi gani ka ga blewa ta vi ko mpanga ka ohi ke ke kwa kwi ka ke kun sai ke sa kwi ta ka isi get a chu yim sit african aya nusula vi ko mat ka ko in kan ka kai tam ka ng ka wan ni ta kha ko ke vi ko ma ka ng aka nam ta ko ni ta kha ke tong ya chong sbc ke na kha ma kwi ka ma ko ma a de u ke televisi hena ba ke khun ke chibisi ka khun no sulam ta komang in ni khantin ge ya sbc chon ji ge tv ya kanal 5 hena ba ke sbc plus hi ko eng hal man mal uni aka internet hi tani ge ko hi thwa atisa ma ku uzalam ta sbc mandalan ngau nomsa Tsabeli anonde ke SABC kwete qaqang ngi tshwe ngama South Africa yikun qhama khwe tsaya khwe ke kalang e South Africa chilika ne wakeng e ka simo ya ngi pelin ngaba ya New Zealand e yithusa hana tsikhosa am ekorosi Ukraine e president ya nge wa Volodymyr Zelensky anonde ke Ukraine ngo tsa moku o hm 72 han aka masiling ya getting hands in and 80 sa moku o hungwana ya he Rusland ni nage du ku getting ha yi ta Zelensky an ngde ke klik ya khwe 5 in der ta han aka masiling ke honor tin 5 in tak ta kha de la Mesko Abu Zala ta tin ha si du ge da ku getting a ganang ke statu ta ta ya he wa kif kunam ta tshwan ai nye kha ke tau ta yi a khan tu na kha ke sa khu ne wa ke de ve tsi firi kwa sa vi ko mo panga ka ong ong go ng
kitunga muku o hunji twai de nga ye chunga ka hale itene kuki gia hi twa ta Zelensky anung da ki ka e hi sigi a kamsung u kwa e hi alakta tang ling hi sigi a tang home waka nga gi ka in maniran sku a wuzila ka ku kamsung u walang hi nga ku tatam ke patriotic ya nang ko ichip sisku agiga thamsinga tasike tusam ya angnda ke kanda du ka sigi a thamsung u da yuku atusam ku sing u ngau o valen sigi tin hai muku ong thata mi ging ngam da chu sisi ka ng ka i tun ngu gi singa ga sidu o ri thot ke si o gening ga ke si ku ku om da kawa sigi a thamsung ki ting ha ka ng kawa tin hang lu ko ekik kun sai kun na tuwe de ke kiev ke vegen ya chan ngai kan chit khat in nia kha ke dono da kha cham ke tin hage kun sai ke kawam kem ke dam kun to rasi ma sik ye wala awa tuwe ma sam kun hum ke khoi dam ta ke kam ke ta kan ang wa dan ke mpang hum ying he wa ngor ke ta wi ke ka cham ka ng da kan ngawai ke cham

Kama teki te mono and on tuwe iriski ya kwan on te o bori si tuwe iri kwe su te ku te ka kamkhe yere kwan te bori e kri sarati yafta ka punda. Kuna kana ko tina dip klo fuki so ete su nda oiki anka te si khana wè khana se garakasa na khwati ngo kama te nga o manda kuro kwe an khana November mki kuro tati kwa na khana kia te ngudangwe an khana kha kwa na khana kia ra ko hango jao jitaka karango kungu santa ti khana nga oski. Aki firin tunda ha deisen de de kwen te ko khe unga oji ya mo khuti ya khore khore te ng khoma sika no aki moite no si nghe khiri oka kwe kwen te ko garaka santi na vye kesi hisana te he. Khe da din kwena ana ng e no umata te ko ahi iri khoma kame taha 5 iri ui emka teko garaka agwe venu simu simu katago khana kwenzi na utsakare tuteti khana ngibi ngibi katago khata. Ngesi nga si khiri kukamsika kwena akurogu na garaka sana huyo takhuno akamsika menestere an samverkender khirang takhuno tradisionele sakadi an esi kuroku kakwe an kagwe stati kuranda siki garanako. Anakotin kwena diplofu ki aki haa tuhe Brenda Nkambende aka tukwanu khana tse wota haa mboro nga aki saa anti nko huwerete ware kwanyi apaipi takuno khana wote haa mboro nga anga wikiti huji anse nga wakao kwanyi takuno omu teto haa kwara diteko akhan anako timbunga na wiki kheko kustama haa. Koro kukunka kwa kumisi ya Mpumalanga ki khesu ane aka te sinke kamsika kwente ko garakasan otinga oe nkomasika kie kwerena ta kamsa nge khiri uka kwehe garakasan na vyeke susiki. Ngesi uofika na suete kwa no kukwente ko garakasan otatinga oe veki ina ntunda haki ima la kliniki anga oe a khuna komaska protest teko hiata kwa na khana jao makunya mboronga anga osiki wo kwa naska khabana kuo nga o a kwen garaka santidi a vektin siki akinga oe pexli ka isaka same asi municipality siki kwe a hutu a kako ki teta anja o kwena nga orota a ata khono nn khwena a jao khwena kya ka ita a ka ku sing hi sana khono tata si ta din ta chuite South Africa CEO H Cycle Parasi he na mo ding e ka nien ta ka di kuri a khasidi a khae nwa mo khwenu nge di nien ta kuri ski SI ka he nyama ko teko khasu boriji a kha ta hi radio ki ta kha si ko TFE o ka ta ma te nyama khwai ni tsi ka mo eno nyama ko kwa tsho ki ta ma kha di ko bori a waitite aki 19 de radio stasi kai a no foifu televisi de kanal ata takhono SAB plus ta meeting ga o di tama nyama ko khana nyama kwa tin kha kwa tsho million ko di ki tsa bori ka no mo o a SAI ka a bestir swo fo ha tsa a nomsa tsa beli a ka di kwa no SAI ka ha khaswe ata khaswe jawje kaizate ko kung tsa gwe tako South Africa ke din khwen a khom ka gwe tako ana a tsai tsai ko tswi a ng ka gwe tako ana a kwa di South Africa city story ate ko swere ma gwe Boris Ukheri oe, Ukraine sim president ma Vladimir Zelensky aka tukwano Ukraine we uruku kwi kha 7 tunakka de ballistic missile akawita ki kuye kheta Ruslandi ngimgeta mtu ma akhana umusuka te ku kawota Zelensky aka tukwano aki 530 de missile a takhono 185 de homotech ta ntaitam kuski zawitkaita no aki tau takhana uktau dropa skief ye a aki nyere kwe an ota na akhantunda akumota aki a oski firi tswana ha khao ja ko kwa mo ite kwa no te ko khoma ma khao ko zawota kwa na nguta kumkuye komyo karat kwa ratam ki aki khwena gawota o oka
Zelensky a kat kwa no khana ncwi kha khawo balasti de ku ye khaya karta kwana he khana ki hambe tseka khawji a khawji kawinu ku ye khaya khwedi khama a kat kwa no ke hetu khana wota de ata e ka kuji ano khana qala nje wota ta kha kwana he khan ki hambe de ngai san ka de khaw a makwana am ana khana a tsonisa kha kaw tat nge tivye kiski khawana kiyefwe a tek amiko kawiti na aki nyeke kwe a donar da khan e si u kaw kwe ki o di ada te ubore te ya haya khir khiri ngun khawana te ubore te kwa msa nte ukame dri irek amno yekska FM ski.

Rigarosin, kwe, ikna, he akwe nawa, kwa nawa, I kaminska pwe konha, and nawa kausigan kota, I titwa, ya konha, the kausian ang, the kitiki hikang ang, at sing u, kaki ang hi u, o sang hi u, o lung sang, the kikana, titi sukan a wallacing, tiki kundisawa. Tiga kaki kena kau, tiga kaki bukan ikut kaki giaga kumsing, tiga giaga nusing, tiga giaga vigising, tiga giaga kusing, tiga kaki kungi kundi sa ukuah, tiga kalam sa sendiri, kekam sa sa, sa aite lagi sa koma, am sa sendiri kawa, tiga kaki nga, he kungi ti, kalam sa sendiri kem sa tiga asa aku, sa tiga akangku kau sih gan kongkong, sa tena sa, tiga akangku English, sa tena sa, tiga akangku African sih, tiga gan bukan, kaki nga kusing ana, tiga kalam sa sendiri, kalak kungi irsti oke sa sa sendiri sa enam, kau sih gan dohe kampasim sa. Utara kwem sa singi kan no si sigam tutung kungi ki tuti ko tutung kungi nga wat sigai singi ki tusinga e kwa e he tuisi ki tigi ki kwa ki nga wat sigi kawa tusingi kwa ki ukama utuisi ki akam sa tigi kawa nindi sisin siwin ta ham sa singi ki kwem sa tini kwa tigi ki wana u a tifi kawisi kanam sa kanga ki singa tigi akam kama tifi a ya hatuang tigi ha kama tifi ganim sa kanga ki san tusandwa inindi sisin siwin ta ka kwa ham sa tigi kwa e him sa tutu tigi, he tugi singa wa tibi singa tisa at kalimu nga nga singa ka sa atalike, kalimu nga nga singa sa atalike, angang dake kawusi gandwa. Ya ham sa tigi ke singa kawusi gandwa, daka angang da tigi he tutu kankuwa tigi ke ukama utamu kwe kawusi zangang dake. Kwa him sa tigi singa ke kawusi nga ke kawu kawu kawu nika ke kawu aya angang dake tibi si gana ke tutu kwe kankuwa. Ham sa tigi singa kake wana ke akama funi kai gani kuna kwa he kawu kankuwa kongi kama. Ham sa singa kawusi singa gaki ang awana alaluma ta asa kawisi sigi an kwa a kwa awana alaluma ta a kai u a thali kuna ta wa kota sa a kai u a kunda ga an ke wona tin siwa nga ke ne hada wa kwa ta asa ai thali o a kai u ta sa ka gi singi a kwa er si ma sa ama sa ali si di a as a kawisi ga no kawisi ga na fa fa fa ma ta na sa ke a kawisi ga ndo ke a ai kwa a nga sa au ta ka chi he a tu a nwa ka a ka si ti ma ta asa ta ka tu a ke ne ka ma nga sa a kawisi ga ndo ko ngoli a ta na kai ta asa o kawisi ga singi kawisa na chi ke kwa ke ka ma kwa ndi gwe wana lalume ndo nga ke sa tsiwisi kana tsa sike kai ka kwa tsi gwe tsinji ke kausing a gumi ka tsa singi ka wa ka tsimsing ka wa ka wolasing ka wa ka titising ta anga de ke tsiwisi kana wa ke ka kwa ke tsinji ka tsa sim tsa tsi gwe wana ke anga ke ke selfoni ta ke mtsa ke selfoni mtsa a sing u foni mo mtsi khaya tsa mtsa a wana kuna ke kwa a off a tsatswe a sintsi a tana sing ke selfoni nga a singa a ma bola ya e he a tswa ke singa tifing a nga sa a ke foni a tlo ta nga sa a o a awa amako tshoda nna a se motho se ke ka bola wa tsogisa a ga o mse se ka nna ke tla ke ma se bola fa tsoa senga de duma a nkola a Facebook ta senga ke ne bola tsi ke na ke khotsa go tsi ke na ke khonko go nngwe da ka u se kana tsa senga ka wa tsi ke ka tsi ke tsumko ka tsisi ke nna ha ka motsi ka tsumsi ke nna ha to tsa go ka thoda jela ka mo go thoda tsum ka mo go nna tsa senga ke mse tsumsi tsa uzela wa ka u se ke e ka ngwe tsi tsala sa mo tsa tsimse tsa khisi ngo ke kwa ehe he ka ngwe tsa sing hi wa ka u se ka ndwa msa a lung sa u da khi u ka u se rata ngi te ke tsimse nga e of titi singa e tsiwisi ke ehe ka ke tsimko tsi ke ka ke jala kwa a lung sa tsa a te ke matuhu ko tsing hi tsi ke ho matuhu ko e fistan tsi ke ho matuhu tsi ke ka kha mo me ho matuhu tsi ke jala mi ta ka ngwe tsa sanda ke kana tsusi nusi vi ke sing tsimse titi a tsa tsa ho gomi a tsoa nngwe ke qala tsemke o wa tsa tshwanwe itsa ke khango tsida mara qala ke fa khoma ke tsumi tsida qala ke tsa duitsi ga wana ko ka ke nna na qwa kan ke na qo nwe ke tsonke ke o tsika da ke atu to khamse ke ne ka wa ke du tsa ke khango tsinga de ke du tsa khama nwe a du tsa a panga tsika e ko khwa tsa na ma ke tsa tsa kham ka tete tsi itsa nna wa da a ful ke ne tsika khata na gam sen tsinga ka da qala kang mtsa tek do a khango ka da ke u sena ka ha ku an lung sam tsa o ku sena ka kon ham tsa da ka mtsa pa sim tsa tu tu sing ka ngang te ke tsige he kang tsa o tsala tsa ngai te ke ngui tsige ha ba me kwa ka u sika na tsi u sisa tsim tsa tsi u sika na ka nga a panga tsa da tsi u sika na ka nga tsum tsa da ka ngpa sim tsa ngai ke ke mtsa tu tu kham sing ka u sika na ngai ke titi a tsa tsa o gomo da wola tsige ha ko kwa ang hita ke mtsa pa sim tsa to ka usi kan dua ngai ke kan wala usi kan ke musi tsike mtsa thitwa ma mtsa mani tsu singa kan mtsa mani tsu jala ka mtsa mani tsu kama ka na tsiwisi kan mtsi singi tsike khong khong gum tsi kwam tsi tsu ngai ke tsike ka kwa a tsinji kwa tsike ka kwa o kwa kala ke mtsa tana wana ke ke tsti wi ga tsike ka mtsa singi ka usi kan dua tana mtsa tana wana a dsti wi ta as a o
atena wana astasiki kona tasau atena sa thaliki kundwa atena open view tene au kama tsaika wishisi kandwa seseke tv ngosi akwa ya akinga atsige nkut akikut ege tiki akakinga atena wana uka gishen kona tasa ngutaka wa tiki kang tigre ya nukama kama kwe cellphone ige tiki tv tigre gis tv ka wishisi nekha tigre kama na kaang presende ke mtaka kwa anuda halalo mihindwa akikas akana kama seseke tiki kakungi tinji kwa mtaki sa alalundwa tigre wana phone mtaki sa ada kama tigre gis tv kwa mtaka kwa mtaka kwa mtaka akikwa kwa Mama Kogi, I own no Akomoma, then less I tell you, then less single bola, it's here a honey cloyer. Wakanagan Kalam to sing a cheat at Tinzi U, the Tigger Tinzi Kom, the Hopasim Tabona Lung Sau, the Possim to sing Ukosin and Kuna Nami U, Zella, Kosigandua, and him Tamani to a Kamagan, Tamani to a Kamaka, the Kaka, Kamoki, Gato Kamoki, the Titia A of Wallace and A, Tusigan and Kaki, Mtati, a Kamokum, the Titi, a Zella Kamogan, the Titi, and Zella to Kay Usin. Mtamani haoha, the Chigana Kamam, Tamani haoha, the Chigana Azalam, when Kosigandua, Mtalung Sakta. Tin of stamps along sex, a gosian or on him salon sex, a gosiana, hm, oh, sing Kamani, wa oh, Sakamani, Kamania, king, the quality makang, Msa Susing, now a gosian himself, and quality makang, Msa Unawa, choosing an agam, second like you. The gosian a kahalum, Samsa, or gosian a kahalum, Hamsa, him to pass him to come, oh, gosian and cree, and someone it's towards you, the gaka to come, someone it's towards you, the gato come on, the titim, the Samsa fitting window gagged, Samsa, heaven's call my name, Homsa fitting, and Sanek at Amsaki. Excuse me, we're not concealed. Egenera.

0: dibeke nqamdi qonga 30 ha ke xkfm wala ke gciya ngosa ngumiye moku sa 3 daga ikamukam ge a hana ikeyi wa mahana golo ke bolo ya ohunu selen e ntanga kawami fresto mangumbu hangula komisi ke limpopo anganda ke 167 taha desende ke 505 taha desende yi hewa hangula ka ohun ke we polo konin emulsibiliteti tani tokale ke garat in e hun mai kulusu hun ofika tagida satu gam ka ohun wisi se hun yi uzala nabe ke ya nghe wa korsin ka wa hesike hana hun yi he tokale ke garat in e de on garin e hun yi no ha gi ya khanung yi he wa hangula win ke khamsung o yi ku hun nka wa chinji ge yi plin na wa yi ohun chinji yi ge ohun kulatin ka gang 3 days in the 2015 aka hangula kalang ke province ye chon kai kam kang ne ke khokhobe an kai tsaka e ke khara tsun e ta province hangula vi komati aka go gan ke dani ka he wang karo mateta an nda ke kanine ka ke tsaya khu e tiwe ko ma ne ga ma yuni ka tsi tswal ke Limpopo ya province ke tare tsun e hangula ta yiku ama khama khwe da ke kondaka chigige da mhoda gum tong 3 million ta gam ka onging ke gani ka hewa kaili cha ke kapun ya to anung da ke la to da ku akuni sa ke ku ang he yitu agama wa ka khwe ka ngau ka he sigihe a kham sungu ke municipal hangula ke ngwa chigige november ke ngrim ke ya khwe firin tuna ga de sinde gani kwang he wa kulusu nga si ke ngule nga ka ikamine kwe kokuwe ke nga ngege ka iwala ke wa akhiri ati ke nga si ke feifiri ke nga mga nge yi he kwa kare ke gare nge nge kwe uzala golo ka nge si ke hana nge kwe gare nge nge ta gamka onge ke licha yo nela bonje ta kwa ihe si gritu anga kulusu nga ke gria ya kuwe ne wa kika geng ya ge thamsung o ke khanu ye wa hangula win ya angande ke gorten ga vikwa ma wa kwa kwen ga ngwi ke april no basi sing hm le ya ngsin amku o mu jalam ta mandalak o ta sin ding ri ya ke derban kuna sita ge da tin ka gang ta khau ya wa khau seven ta kha ya e chilika kan hiwa chi ding ge kuke gulika chi jala ki ngulin ka amplin na wasi ngutu wa ke nirentin season 5 ta khai ke ting agang ta kan kwe gan kawan ya chono si gya ting agang wa chi ding mkanga kama kwe mkanga kama kwe ya musa wa hum manastri yang he wa blewa yang he wa chi ding wa kwa isi ng hum enda wa ke chi tuyin hiwi ngum wa sindi siwe chikunga ta kang uika ng yagi ta an ngaya ta ki viko man ka ngau chi ding ki tusa panga ki ekonomin ya kru sing ki kam hena wa ki kwa hi chi kutu agam ua sing ki ka kanin ya tani gi ta ku ki han ya kang ui ta ki chi kaisi tani plin ngawa si sing muku ongo jala ka ihe akali chi ding hena wa ki viko man ka ngukula hena wa ki chi ngay naga chi ding kwang kwe hena wa ke chi ding in kwa hena wa ke kwang kwa kwe wa chi ke plin ngaw si sing hong ka ujala ka ngayem ikto si Britannia ke yin he wa mkalunga cho ku sing ke chibisi tulu ngoto wa ka ngay ki gwarta vi kwa ma yin he wa akhen skap an ngang deke ngang ya cha ke gani chi kang he wa oman ya gali kuna si ke wana kwa ehe olun ya mbaluku ki kwantuma lima amkalunga ganichi chikwang hi ta chike hi ya chiki ngam baluku wa kia ya injini kunam ka inghim gena kui e ke sakwi ta lang ya ngui hota muni kwa hitu ma ka sabang ya ganichi kuna kui ke kuni sa kwe hi baluku yang hi wa tengi wa chike gena ya ta kula kakakwe gikunisa gikengla gikunisa da gani kahi walima ine waka kasapu tumu kama kuya gabasi ki strati yang he uwa homusi ki kwa he tinha tuta gwi nga kama kuya ki ngigulia kahi wa Amerika ina waki Iran asang halim taka ehe ngunti ni gihana u kwa inge Amerika kato akka ta tinha kan ngau ito gita tumuku ong tinha kan ngi Iran ngulim ta kawa mulisa muku sing Iran ko kakangok e tafala kai si dom hi diwi gyam kem gitam kun hum ikorosi asiki askis kokobek e wala wa akh kangam dosam kun nem
1: kame temono tekise tibe ire am ta ko soma sesin der ta kimene te sikara khwan nga te odri ire borisu te te ko tekte ka kamre kwa na bora he akam sika wokuri sa hi nga ki no borite we qisara ti yafta ka punda kuroko kunka te komisi na Limpopo ke anka te kwano 167 taga desende kwena te ko akini 505 taga desende ngo khe ta se gara kara khoin kwena polokwane ki ti polokwane so municipality ti ki kwena kuna gwana mkha khana ane gara ka sina hiveta khana khe guta wofie ka e kwa ka te kana ko din kwen a si ina ngcam si khiri ka khwe khan khara kwa ta e a gara ka san ti na vi ke khwe ina moko ina di tsuna a gara ka san dinu ina di tsen a a khe ku omba praziki data 3 days and 315 ka oji kwente ko khe o goji amukunda shuka ngce ta khono u mata khwara sna go khwena te gara ka sansa amukunda siki ha kuruku akunka te o a nkaro mateta akat kwano akinceska tbe ko manyege milyun kwena limpopo ke gara kara khwae khana khe guta no ga ta matete si ngiku he susana ko khabana kha am si 3 million suka susana guta tun ana ko tin khwena ki ka litsa ki kap si mukunda mka anka to kwano ngi ku khwe khana mote no tu qurqur sane khara ani za ding tam si se tu khata kham ngam nga o demanda koro ku si November tam ki aki firen tonda kha decent de khwen khe unta o anka anka o skin no eku enu uma ataha akhire ka khoresan khoma ta 5 iri win en sine kyaw santa gunu nga khiri o ka e a kuroku a tsate o gunu tsagara ka santi na vike ana ko din khona gaili tsaki aki ha khwe a yonela bonge anka tukwanu khwena o khe unta o ji a khe darana kusiyeta kam aki ngo sigara kasan khuji mu ka tsona dita ki he aka ti si ngo ngwarata ji ngo tun kara mo ko anga o ji ki hinye tinu khana a wobe ngin khwena si e ko te ko khe go na ta mu manda ta din khwena ngai ga khungwe a khana ani a nyamo khata te ka a derbandi ki e ko ta ha ka ne akuri a 7 taka sie khwati akam kam kuri gago khoji te ko twe twe yi ne khentin 67 65 taka kuri sika ne kuri su kai ku ake ha he khum kande kuri khwe a no khum ka musobo na khata minister a president mdembero wa ki ngwa makru a nde kuri khwe ngi u khwe na ta khunu khwe kwe khwe atama khadi a sindi siwe chukunga aka tukwaro nikuri si o akwan ako ika kwana khan corona ti khana mu karate si kan kiri di ho ande kuri kwe a hiyahi ta ku musu ikinume a kubukara hi ta khunu khwen atama kha ake kubukaji a kwe chachara ta hata khe a karate si ake gwanam ka kha nde kuri kho ji wo ta ye khana a ha a ana kaye ki o jao ta khono ndi ku go jete ke no ndi ku ri khwetse o ntwe ta khono gwana mkha o ga o ne kwa te ko nya go dinta bori si o khere o ha breach now ane suka di tsak a me tsuji a mo o go re ta ku ngwara ta e kona a ka t kwa no tsam di khana a khana wo ti am sam o man ki a ke hang go yo ana ko skipa a tsu si lima su si ki a tsanu ya go a ya khe ro ti skipadi injin amoy te kwanu buri arati kwanu ankara sinya sanati takhono tsuku si hisana ti he tsusi kasapisu o khong asiki akikhubi a ata tsaudi a hisana ti no skipa a ata aki saati am skipa ma the or tibe kwata tsamra limanu kapsa kasapta aka osa tsui kingwe akang ese ngan kyao harmusi simsiki no aeng tega tsuni sa kan dwe ko kweta tsumode ha unta ohe VSR ta khono iranta ngo stama hisana ta ha bori kwa ta kwano america a ka ra patisi ge tse ga nya mo ko tsuni sa kha tse nya mo ko irane a ta o ta di kwana a ta hi ge no ngano nya mi ko tsa musa nyo ka re ko de tsai kwa ko ngo tsumo a si khwara ta a ra te bore te khiri khiri ngono ga bana te bore u khwa mana te u tsame a ge ire no xka fm ki tek tek tek gwe

0: Inşa apaçık mı kuvvetten? Çıkarsın mutlak eden akvakva.
1: Hierdie kiesersregistrasie naweek sal Balalandse sake kantore landwyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste Balalandse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID kaart om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 3500 slim ID kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilig toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasie reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID. Ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
0: Ach don't steady sa amazulu not kwa golden arosa polatena not ke kwa antene sibukuna sa 70 5 year ton ke kwa sa khakira kotla kwa antene cha nge kwa kwa Ingwa, that person like we want. Sufficient in mana. Chuck, I want to tell him get quick work. Chintqua, you want. Chintqua, that's the song. We forgot to go and fall again. He wanted to tell him get quick work. He don't appeal us. Kitten, I quack quick work. CBC kia wana tene CBC akwa etere kia wana Matwera kucho Higwa antara bata munge kwa kwa Hiya na mtena kwa nije chwa munge kwa Chinzum kama kwa kik kama kwa manke Spiritual Mutukun Saka 1-1 Kunawe Hango Chika Kulipuna Terabatang Gekwa Tasla Kurikura Manga Suana Polis Kukapa Kangikwa He told my beloved Shushua Kwa Tansi Kukurana Tennis Chichon Dang Ha the Tanao the Gatso Quenke the Polipura Kagakwa and Terabatang Gekwa Kosta Sange Kogikwa Kuya kanga kama kwe kwa ndere bata munge kwa kwa E pula tere bata munge manke mureme Mutu ma ke kwa ndere bata munge kwa kwa Kula klin tutun kya Klin tutun kya Shibile bele Rekor pula njum kama kwa na Yekla kwa tene Patrick Masonga chishage Uwe kwa ntere bata nge kwa kwa Friki gana kwa kucho Tendi tuk minitu chwa nge kwa ntene Toge kwa tere batang nge kwa kwa. Tekel mait bangke. Faifi faifi ge sa dene foz. Kani kuna pare cha cha ge kwa. Milfur gaga firre. He kwa tere batang nge kwa kwa. Incha a unai pere ge kwa. Pula, hiwa ke kuantene, jesi robas. Aku alge, kau ke kuantene. Cukup pula, cukup ada ni dalam ke, cukup kara. Angam cukup ke, angkap ke kuant, angkap ke teh ke kuant terbaca ke kuat ku. Kikat ni. Let's go, Quagavan. Pagania Quay Chohan. Not up, Milford Tanaka, Orlando Abstel Arena Stadium. Queens from Gunter, but I can get Quagavan. What Central Canicuna? Quagavan, but I can get Quagavan. Central Canicuna, Manga Puladan Huaro. Uncle Passin, Yelta, Yquan Tane. Keep Quagavan there. Shin yamakia dana koko mangit Tam chula da kong mage kwa Ang mao kucho ya Kwa ngang tere bata mange kwa Kwa mange bula dan huara wachi pa Higing mage kwa Zofi jo chingwa na akala toa bula kwa Chula da kong mage kwa mdane Dwee da wakru kakwa mge kwa Tere bata mange kwa 25 minutes Chwa mge kwa mdane Tanzan chingwa na Johnson cuma nak tenang ke kuang. Kuat tim cuma gak pasal aku nak tenang. Inhua nak cua apa sih nak kue. Kekuan antara baca mungkin kuat kuat. Mulik kuda bela dulu kecia. Nak tenang kucho. Si bocah ini cina.
2: Tresca, jag vill se på 58 minuter. Så jag får Paris på kvinnsak. Alla tänna har kvinn, jag vill ge uka. Alka, det har gått i kubbe, har gått hårt i vaka. Har gått kring ett gav och dänga bara. Jag vill kresta Paris i en människor FC. Zero på bara i vaka. Men att vi är, jag vill ta allt här på. Boxy och i pass på för här. Vi kan ta på den gärna kvinn. Men så kan jag inte med gärna kvinn. Bara med gärna kvinn. Jag vill ta kvinn. Orang saya kau cakap cakap orang dia cakap kau kau betul premium sistem Afrika si kau lihat kau sekarang kau kau kau cakap tu berat kau sekarang Paris kau kau mana kau ye sekarang ha Milford kau tahu awak berat kau ye sekarang cari kerat sekarang kau hut sekarang sekarang kau berat kita boleh cari kerat kau ha kau kau kau kau berat sekarang kau kau macam mana sekarang kau ikhaya kau berat pas ya Berat yang mana dri jahang dri ini kaya mah berat golden arrow chipa United dah kaku angka 0-0 kah kes kat mana stelen bos na amazul ikut dia akhir dia mana kos nama 0-0 Paris kau kita berjuang kelas ekok ada roha Paris kau Ian Milford FC 0 kabora ha set Afrika si kuli sasika Milford kau arah dia no Paris angka dia kau kau kau kiri kamu mereka ini Wanjero kan jauh kuasa itu kendera wakmana kita borak agro kaki cemun dia hoto siro kah hoto apa kita borak jangan kau sekian tak berdek loh dan kau cikakun cara cara cikak zabora apa sih ha Milford kau lebih kau borak cemun kau izak kere naku ganam kah kuat kebun dua kuat masangai tapi rokok maki kue hajan masangai agi kuka web kau se iyo kah Yellow card, Masangai, I can't remember number 11, Maburai, I can't remember Masangai, Ho, yeah. Kere ora ki temo Masangai. Zikakayo ki temo Boraki Altora number 11 Mazikakayo. Kwara khubi khubi na kosi tsikhebundu wa ki Masangai. Yellow card temo Masangai kia bana kwa. Number 28 Paris kwa maki temo yellow card. Patrick Masangai. Sikasika Milford kwa ki temo Bora pass kwa kwa Mdluli. Luli kare kara bora chalo ki cha kara chelle ma jauka pares kuma ki bora chala na jambora ki temu jambora jamsa ki temu apasiete number 4 ma bora ki mtia ne jamka na cha oki manam ka bil fort ka di go kom ka kare kara kwa pares ko tante ye tinska za bora ki temu ko kare kara kaisi ka te te ro ha ki temu Milford go kom bora kleza Aza bora pares ko khukra ka koma ki temur kes ka bora o kha go kom ka kare kara kha kle za ki bora temur ya ya ka o ki ka ka aw e bora ki temur ta kara number 22 ma tele khabla go kom ka kare kara ka o na za go kom kara ka o ki se kha Milford FC ya mo kha ya o ku ka pares ka khuye se kha pares ka ga bora se kha ku kam ka ham be kam e si ka bora kare na kha ka o na za Wara ko si ora mo khom kat awa ma gala na ya tele de ya ki te mo na police ba kai kai bura pas yo fa kai kai bura ma kuya kontra ye fa ka o ma ki dance ti khabun tu ofa khabun tu a ki te mo na Milford ko palace ko palace ko he mo ga khabun tu ga kan khanate gluli ba ki khabun tu a gluli ma ki te mo na khabun tu a dance ama mangie ak al dance mo wa khaba khuya me gebe ta bas ko khabora kin ko kapiro ko wora ke mo ta khona le kare sala chika ka bora se ho tele ko ko na e da bora kya o kara ma bena ka ti bora ke mo wa kai ke ma pas se ka kai ko ko na e da bora ko fa tam ko ta ki ya kara ho ka o di ta kara ka wa na e da o kara ki te mo bora ko khop kara ko ya ka ki te mo wa san ko an ba ta ye ko spen Julia ki khom kara ka ngwa nya ta te mo wa san ko han be bora ta ye ko skri la betway premier sub south africa si ko ni kha te se ko ka ya ko kara ko an mai ya li kha se ko kha bana ko la san ko pa se sun ne 2006 2007 se sun la te mo nya ya mo kha ei ke bora pares ko ka khara tuya fase ka tra hota po songai bora ko ei ko ka tan be mo songai ya ku khwa tuya ka ba se ko kai ka kara hota pes ka ki te mo ne der ta minute ki bora si ko ha ye bi ko de ha ebe ebe na khon 15 minute e ko bora ye bi ko sa cha ko bora cha re kara cha kara ya gluli cha ko bora cha kara te mo kai kai si ko cha na la jam gluli chika ka bora ma khu karam chara kara ki chuno ma fo ma chika chara ka tem chi ani chara go kom ka bora shi kara go ko ma ja ki o bora ta bora ko pa la ja ka kwa kai ka ka khro kha ta bora wa san khati ku bora kha shi ka je bora ta to yi ku kharo ku kharo kwa ke bora pares kwa ni a khan fin sta kha ka ha ni a khan der ta kha ka kwa bel fot o si ko ha kare kara ki temur bora ma khara ha apiro ko manda nel fo fc ko di nel fo fc di ko di da ki temur ka piro ko an kara jap ra ko ko na ja jam sa ki ma se apa se fo ko ko na wi ki sika bora jap ma ta te ka os ki nel fo ko awa ja kara ko ki sem thara box ki kara ko si ka ti e temur ta ki ti e akhra Boran ko na khro ka ki isa 8 ko pare tsuka. South Africa si to li ka ko se ko yam thoko ha. Orlando Amstel Arena ta ki de ko pare ko boran ko ha thoko. Kai ke bora bi a ki de ko kya ko pare tsuko. Kyare kra tsuka za Milford ko se ko bora kya ka ko da ki de ko cha ki. Pare tsuko i ye ko bora ara 8 ki. Yam bora ki de ko ko na se ko. Kumar na asa ka jambora khamana khum kara kha bil fot ka pares ko dala na kha bora bata kai za kyan khan kai ke akhra aza mil fot ko khu kara Sika Paris kwa sika siyo Dion Hoto. Hoto kai kai ka kara hoto mki khamana siyo kwa hoto kai sa chebi nenge kara kwa Kaka basi kuyo kwa ngye ta ki temo nchai wa na sika Kaka kisi kuyo kwa kara kwa kai kai basi anu kwa ma gala na kwa Milford kwa maki bora gala na Paris kwa basi iye kwa kwa Ma iya ka Paris kwa tiyo kwa yana bora kara Dion Hoto aki temo nchai kara kia sa kia ati Hoto tang kara kya sa kya tun ka che kul khama che bi na na khol khol kham kham se go ye seven der ta ho ti kham kuri he ta ma khar tan kya sa kya de kha ka ti wa de namibia na rada ji on hoto ma da kha ka se go ti yo he namibia ka khuma kwa ha kha sa do li le te mon kham sa ndaus ki te te da ko kha namibia spanya ka kya re sa no kha ti kuri kham ka se go ti yo kha ti no hoto kham ka ye ki ka bo se kwen ada nga ko te mo pita salu lile ka me kyare na hoti hoto fe fe der ta hoti bana ka parez ga ni me kham khyo se su me te ade parez ka bura pas ko khama sangai jo ka kai za kun kha na sangai box o ki chan khara ko khot ka na kha dan go ko kya bana kha wa cha ka ka ko ta mo se ka ko chera ko si go ko kya bana ha tes ka te mo me te tre der ta ki ha ai za Milford ka bura kun kha dum gluli ka o ki ta kha Abara bora ko ko se ko am glulim ka. Ta ta bora ma ta kara. Pares ko te yo ko se ko. Pares ko di bora e ka kya re kara ho ha. E ka pares ko bora kya re kara ki te mon. Ho ko ka se ho chi po chai ne. Chai ne bora ya yo ka ki te mon. Kai se ka ma pas ya dance na ki bora ko yo ha. Dance ka ja bora ko to ha. Dance ka ba na pas yo ko ha. Wesan mati ba ki dance pa ja. Sibili bili tang ko ate dance tang ko pas ya jabura ke temo juli tika bura ke are ka juli kare kara bura temo nsa kau kau ro kau kar go kom kisi ya ha milfo to tika sika bura ha tele bura ko man na ja ke kara ke temo win kisi ka si ko sika kayo ni ko ko bura pares ko tsapu du a ka biro ko ka kara ho bura ko na ro ko kisa si bi si bura ka ki ho ha si bi si number 5 Parents kwa mo bronga ki khoa ngma tshe bundu wa kya kara bora tshe ka pas kwa khoya ki te mo ko ko ka khoa ko siyo kha go ko ma kai za bora kha ta ki Milford FC ka bora kai za ko ka tsa na za mguli o ka ka ka bora ka kara kha parents ko ka lana kha bana ku ma so ba ku o tsugo kha mguli ta o ki ka kara kai kai bora pas kwa khoya ko kara ka pe tsa du ku ka ka ku ma a ba da bora ta ki kwa Bora ko kapeta kare ka ha ha iya ha ki te mon tamon ta ki ku atili chili apa ta bora ta ki ku wa bora te bora ka hutu khama khwa ko ta chili kara bora ta ki ku wa apole sa ki ka ko je twa da apole sim ka khui se ko abel fo ko ko si o gura si a parents ko iye ka ro ha ti ka ku ta ba ki ka ka bora ha ki Parece que havia aqui tem um free kick. Milford colocou lá com a coisa rumo na Kiao, ha. Dance marque tem um jogo Kiao, ha, no capiro como é cara, ha. E teto aqui no lugar su ho, ha, number 55. Milford FC. Dance marque agora com o Kiao, ha. Capiro como aqui é cara, free kick em qual ha, tudo te te como é cara, free kick. É com Zauka agora, eh? Bora ka se ko chuchu ka ki te mona betwe premier sub south africa si ko li kha ka kwa da ka kwa ka se ko ai ko kho a te gara ko khere ko ko gure ho to ki te mona bora ki sa se ko aba si ho ha ho to am sa aba si ho ha ho to ya te mona ka pi ro ko ma kai kai kara ho ta ki tu fo mboro ngara Kiro koma kaya kaya kara hota ki ayam ki kwa intamana ni kya re kara kutiya man kiyo kwa den hobe ba xabana kare kare ko itati on ko mo ko ati paris ko ma non tay kare ko isa kiati da oto da kwan go si katsinja gore xabana e ma kokka gore nda mo ko ko na ko tele fata ki suje xabana kekere ko adaw kha ko to agre oto go si ka abata ki te mo gora go to inga ba ga mo ma ne tsinja tsa en ko mo ko go si ka ama ha Peska de bunu minute akan der tak ki ha kai za bora ka ki de bunu de bunu wa ku ta ta we ki ta kara ha ta we ki chili bora ti ka kare kara gluli gluli ti ka bora u a tele ki se wa ki de bunu ti ka tele ta we ti ka ta ta ta ki de bunu ti ka za ha to wa na za o kara ki de bunu bora ka ra ha to wa na za ki de bunu tabela kai ke bora pas ya ha te twa ku an bora te bunu kare kara pas de ko kum ki bora o ha go come boraki demon talent account for the boxy cross it ana hota chopa naza yekra kaisi ka tera te khoro kha mil fot koma ki demon kwarako chopa naza wasan basiro kha yare karaka oza kan kwa daki demon namba fo ma kawo gibra kha mil fot fc ka di bora gwanam kha chika si ka khuo ko bora ya kha mil fot ka se bora de kara kha pare chaka ki kan ko sel fudo kha de kara kha ko bora mu Angman na za buraki pasi ate mono telo kwa sendru kheng kya utkara kwa buraki eja kere la kumpan Mbaba karaki pasi a parec kuma guya ha Chika za buraki kya rekara pasi a siye mba kwa oki kaka Milvan kwa pasi eba boksi oki kaka kwa buraki Wanam kwa kwa parec kwa pasi te yo kese Tumki awa kwi ta kwa boksi ki chong kwa nata menta ma khu kwa kwa kwa ba jive buraki Bora kawe ki te sala kha ki te mona dion hoto ya ro kha hoto kai kan akro kha ki te mona parents ko ma kwat in tsaka ko ta ba siya kha ta aza bora ku kara te yo ko go go ka siya kha ki te mona kleza bora kai kai ka khora ka ma naeza kambe ta am gluli ka kara ta ma parents ko ma se ya dance na ki bora ka bora ka ra kha jam bora ki te mona parents ko di jam bora ta ki te mona agara Pare chukadi gambora ta ki te bunu kapiro kuma agara. Betwe Premier Ship South Africa si kouni ka te se ko kai ku kharwa te kaus ke 3 nir. Nka dwene ku ko ate bunu Orlando Pirates. Milford FC ko se kai ko kwa pizza donga 11 mano. Na Amerika riko maliti te bora to ki kha te kwa te mu kota ni. Honar tin shi ta ko ta hono ni kai ka cha te te ho dunu. Cha bora ha kwa na ka ko mu se ka ga roha yebu ku go be ko ti ka ra ka ti din ka gwe de khere de ka gwe ha ka ta ma khere de ti go se ko ti e hata na pa si ti ma ki pare ska ma gra se ho te mu ko u ma ri na za de ha ki te mu mu ka ka o ki pa sa shi ma e ma na za ka ka bora shi o ko ha e ma ri na ko ma kai kai bora pa sa ki te mu pare ska de ki ka ri ka ka ta mu ka ta ko shi o ro ko ha Iban tsika ko ki khuye se ka para ka bora ke mo kai tsa tsere ta go se ke mo ka boxi o ki tsang ka tsa o ki tsang ka khabala para ka di khuye se khabala para ka se khuye se khabala se apoles a wa ka ku ki tep ku ya na apoles galana apoles la da ne se o ki tera te ga be vi e arbas ko pe de kuse Aqui temos a Apoles Bora, que é o que eu quero, ha? Apoles Tamane, que é o que eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero. Quando a gente tem um capiro com o caramba, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se Parece que não penalty o gol também a muita da tiga também já não foi agora quando aqui também tá o gol que tá com como quando ainda o hat ainda não é já então quando já fica por aí e foi aqui também no box que tá de beleza que tu não quer cara também aí tem que dar o gol ID parece como tá bana que campeza parece como tá bana que tem no bora campeza Kuye se ko ka o ake ma ka antara ta ma no pares ko ho e amta ma wa gora ka ko ke ku ya number 16 mabata talenta bata bata ke to no pares ko ake kra boxi o wa gora ma ka antara elfo ke si ake kiat Ka Paris kwa dauda di na tayo kwa kwa ya di South Africa si kauli khasika. Paris kwa kama aka sangyo kwa kya di tayo kwa kwa wina la tia li khari ta kouka. Betwe premiership ta aka iti. Kawe ki bora kres ka haa ka pe tsa kai jama ye ka di blu liya tsa bora iye kare ka. Kawe ki kres ka haa. Sorry jama bora kwa ka kawe ki Milford FC kwa di. Kau pada wiki si kasih kau kita mencakup lagi kangkang. Dalam kahai Milford FC kau di si kakayu. Kau kau berat kangkang apa yang kau mencarang kau iya kau. Karena Milford kau mau kau kau naja berat pas iya kau. Kau lagi cari kau berat pas ya cuma si kasih kau ku kau kau Milford FC kau. Kau lagi berat kangkang apa nak kau cuma kangkang. Tele kita mau berat kau iya Tele kau lagi berat kangkang kamu aku aku ya kita mau si kasih cari kau kau. Paris kwanya mo kwa ya itwa de Milford FC kai ka khu ho ta ba tsika ja ya hon bora kha ka ke ka ke kai ke pa se kha ka mo na ja ka ke bora ma cha an kwa de tsika kya re kara tsika tsika bora ko ko se kha ki go ko ma kleza kleza bora kai ke ke te ho ro kha Paris kwa ke mo ki pere te ko bora ka be za kya re kara ka ke ho ma cha kara kha Apoles njae kara kama driku kwa gie kwa kara apoles nka kuye se kwa Benford kuma kito mwenzika kayo bora kwa nga za kara Wengi kuma kukwe kwa bora de kwa kai za kwa kwa kwa Pase kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chini Kwa kwa kwa kwa kwa Wanam kwa kito mwenzika Milford kwa di Kai za makuwa kwa Apoles mkia la apoles kaya bora kwa kwa Abra bora mawese mbapase la apoles mkia apoles kaya ei digi bora kara ka kosa ne giam ka na hoye bi kuita ma te mu se te ki tui ha mri te e ho bora ye bi kusa kai ja ki te bora ma ka kwa ne tele ku ka ha ka mo kwa ta mo bora chan ta na ha ka ka tu ye ja ki te mo tele number 22 ku ka bora ki kara de bro go to ma ha bora kaya ko de no ko se ko amro hota ya ya sa de bora kaya ko Milford FC ko ne kai siga paris ko bora ko afro ko kam pe za ka o bi kare ka ha Milford ko ma ki bora si ora gluli gluli bora te mo chika kare ka pa sa tele ki si kara ha tele ma kham ka nda ko bola i ko da kham ki sin am ka kare ka ta ko kom ka tse yo ka kleza kleza ko ka na za bora ge kara ki te mo yam bora ya Milford FC kwa demon South Africa si tsouli kha ke South Africa si kuli kha chika to kala ti Juli bora chao ke si khara Paris ko ki bora so deve na Paris ko khara ka to pa na ta dang ko ko kha box o ki ma cha ko ko na na na kha ka e ki kare ka de Paris ko bi ko ha avana ko Milford ko ki bora si ro ko ha a de bora kha Paris ko se te ro ka Paris ko te ro bora se ro ha Kamu tak duduk nak elang je kat polis biar polis kau ikut dia cak lagi dancer. Orang tu biar macam ni kau elang dia angkat. Bukan macam Paris kau di. Kau mana macam keras bili bili. Kau ni kalau kau ikut berapa pasal dancer nak kau ikut berapa biar kau. Fafri dia tak beri nak kau kita macam cam sekejap asing cam kemerit ya. Fafri dia tak asing cam kecam kemerit kau asing kau ikut berapa kau elang kau orang ya. Kau tak Paris macam duduk nak Milford kau ha. Milford kwa Paris kwa ki hopa kwa yon kwa ki tomo ni bora kai za ki hankwa Kwa nga za kwa yaka pasi ha Kwa nga hongi za bora si yonkwa Kwa kwa kwa kwa kwa pasi ha Chika kwa kwa kwa ki tomo ni Bora si yonkwa kwa kwa Milford FC Kwa kwa tomo ni minute Sesen fiyata ki hana bora yin zero Paris kwa yin Milford FC zero da ha Minute se kwa sesen fiyata kwa fefen fiyata Kurina kwa sing am ki cham minute sa kwa ha Ano nga za bora ki te mene se pase kwe ha Kele a za kare ka di go kom ka oki ka ankar ha Milford kwa chika bora se kho iyo kwa ha Wan zero ka bora ngemi kwa kwa iyo kwa kai za ki te mene ma kuku wa kum kwa Kapiro kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ngiyevi kwe siye di kreska temono ake go kara ma apoles firen tonak minite ki bora go kara ake te kom apoles kamo chanan pares kwa yeno kwa azga relebo khile mofoken se tui khwati na relebo khile mofoken a tuero di spanesi ka temono kopi bora wina na te penalty shootout hapa ku spanesi yen yeno ko siyo ko iye di temono akwasi yen yene kherina te club braga temite se akwasi yoko Yen Herina Tikos Panasa Twisa, I got a super cup, a curry, Aki, Timon Hakaos, I got in Askis Yen Yeneti, Mofoken, the Ospanisan, Penalty Singapore, Igan Classico, Quatin Penalty, Quatigu Kukans, a Kui Hamasad, and Kurio Penal, the Winakaque, Relebo Hille, Mofoken, Nahogan, Yekanatin Hakas Panas, Super Cup, a Winanati, Demokan, and Karakan, Gram Yomasioko, Yamohati, Queen Katakon, Belgium. Ka ama siyogatin aka makien karaha boraya siyokunya mohati temun ha ko hamspani hamsiya moti he hakwa aka wina na hati kopi aunkwe igu ko super cup tamite hamspani ha wina natino ati kan karakien ko temun sud africa betwe premier sika makaratino mas wina ka yama de paris ko 1-0 ka gebi ko Milford FC klase
0: Yeah, XFM on Norton Chiba like any Hamanke, Polatino, Jala Kamaki, Quantene, Penkalequa, Kumasage, half term Chang, Gere Chikagua, 1-0 Parachicho, 1, Equantene, Milford, Seroga Quantene, Polis Nets, Afriki, Kamaka Nage, Quantanamo Chamange, Kapa, So Monkey, Yipola Idan Hora, Nagira Kekna, Kikwantene, Chamuko, Mangus, Spirit Chavisi, Gere Kung, Kikwantene, Kipa. Milford wa mangya koi sibo chaine go chiba khaya koi ke kwan chare bachan ko ko mangya bola chit ga singe auswen apolas makla ya bola ma kiere ne ko kwa tene wat mangya ko ko mangya koi khum ko na ya bola tere bachan ngi ko ko mangya khale ko na chit ga singe parechi I bola tene je lage kwan tere bachan ko ko mangya I gawa ne bola ko ko na I tutro ang ko ge kwan tere bachan ko ko mangya bola a firi kha wale ichu ang ko na wi ge kwan tere bachan ngi ko so mangya bola tene gongge parechi ai gani ko na ge kwan tene bachan ngi ko da chit ga sumil for tas pani mangge ze wi klam tene bachan ngi ko chit ga season change chit ga ba khani ge li kha chu ang da mangya bola tutro da jala ga sun je I bola ge kwa kwa ge kwan tere bachan ngi ko mangya bola Home come quick, quagachi, the sigi, passiti, then it can get quarter by some give quagachi, jala come away. Kewalichi again, a quagumasa, Bola Macagetana, a quagi, quanter by some cocodamanga, Bola Cresce, again, Mansege, quanter by some cocodamangi, Spanish Visa Gulina, Mukuhun Vinigi, quanter by some give cocodamangula, ma agate and a cocotting ago. Language Alequa, a magi, wallet, chin shaggy, Hola ma agate and a quagi, quanter.
3: Steal from him, Tetla. This might be a chance. Chain makes his first save of the season. It comes from.
0: Angkali kwa kumasa ke bola ma agete na kwa kwa kwa antere bache kwa kwa mangke si bele bele ae uli kuna tere mangke ya bola kira chela tere bache mangke kwa kwa mangke au tene akwi kumo kwa nga bola tene danse na ki kwa antene pietrik mson hei tene murreme ki kwa antere bache kwa kwa mangke I bola tutruda agume ki kwa antere bache kwa kwa mangke bola chungta mkwi na gatsitka singe apare chit age ahan nagi uchi kwa anke milfor tene bache kwa kwa mangke kambu asa ge kwa apare chit ekambu Orlando Austell Arena Stadium ki kwa antere bache Sampai jumpa di video selanjutnya.

Toraki, Timon Kreska, and Tosia, give you questions and Uncle Sad, Toka, Timon Kadis and Uncle Tayo, take care of Kums and Tai Karako, Koko, Kokosio, Kuritan Boranga, and Yamka, head to Kumukan Bedway Premier Sips in Africa, Sitolika, sign on to Kadis and Uncle Yamba to Kakwan and Yamka, head to Kumukan Seko, I got the Kambun, Kanyeti, Sesun, Kuina, and Atiko, Orlando Barrett's Dog, and you from Milford, and she was here. And say goodbye, come to Bora, take a girl, come to the one, Jerobora, at the moon, ha, Paritska, say, Catherine Hatak, and you got three has a coconut. Borat tea, I can ease and a day, Paritska, take the greater hand, Damara Os, the two Borat Haha, Golden Arrows and Chippa United, take the Eska, Zero Zero, and got Yaris and Gana Hataka, equal to second half for her. Oh no, Timon, Havana, Kubora, Haha, Stellenbos, FC, Amazulu. Akakyara sana kukana kwa kwa temo ni njebi kwa kombe. Ui ngu aki temo ni ngu kwa kurina kono feifu eka mo goderta kwa mnite njeno. Sikukune United kwa Deben. Siti kwa seka kwa kono amoto. Aka eka mo kwa ui ngu aka eka mo kwa kamska aki haka. Kruga United ni Kaiser Chief. Ata kwa kwa ui sika kwa mnangu kwa angyo kwa kwa teko mnikwa Kruga. United to Akwa Havana Kako Chief Kase Akiri Windu Haka Sundowns and Go Galans to the Say Sir Kai Guta Tea Dabra Bora Tsuya Huitaki Temuno and Isan Gomen Tsuya Huitan Karasan of Akitemu Parrots and Milford FC Dahaka Yap Kokoha Tek Aiza Tekerakos Akawaka Polis Akitemu Bora Oha Apolis Totan Zaki Temu Bora Karakarachi Kasika Come, Milford FC Komagi Trabundu Oha Mbata Mborongagi Hoha Temonigio Makwara got Trabundua Homo Kokra Boranka Pasco Hotaka Temon Kletzam Kasioka Goko Milford FC Kamka Milford FC Kamko Borak Ake Pasaki Temon Paris Gods Kasikasioka Paris come ha come go come zapora chiare cara ca che un anno ha già ca ha Chiama tavo che ca cara Milford come ora se ho ca i zapas co ho ki temo le cafe ca ma dalla na Anam ha ti ca Paris come ki ho ho ha Milford come ca ya ta ma capiro come cuera ca ca ga ha me sa na ho Apolles ma ki ma khu bi khu bi ti ca Apolles bora chiare cara ho ha Yet this is on the table of Paris because a quick can Karahuzu Kuotiaki table goalkeeper of the season. She puts a hand of Paris Kwam Gokuma. Sorry. Defender of the season, Lebune Siema. Orlando Paris Kakuago Hatemura Zinkotego, Tikum Kakuza Session Kitakara Okrina Tiko. Young player of the season, Aki Temun, Relevo Hilo Mofoken Kiavanati. Orlando Paris go half a class as soon as Anton Karaukrina 25-26 go here. Paris go to Mura Konga Kuzeteko Pasera Zekiavanati. Paris go box walk Brakan Kohakao Kukonga Kuma Galano Hua. I go Tanako Havana Kuhua Dance and Chikakarika. Bata Kuka Hua Koko Bora Go and Dom. Dom Karakuya Kitemo Talent and Bata. Tao Kitemo here to say soon give midfielder of the season. Oswin Apolis at the Paris Kahuzi, Kuo Kuzi, Yuka Paris Kawila, and how Tiaki Temer says soon, get his good medicine and fulfilled with our medicine, Sesson to the Quaki. Aponaska Temer Paris Kakabun City, Ayosa Kankaraka, and Yoka Kuika, and Borak Yeti, Ahuzi Ata, Wilan Ahati, and Likas Kuila, that Yuja. Capiro Comakitemon Yahaka,
dewa mate ya watan ko sai ku yadda ke ta mun amana ko a kara ka biro kai ka kun amman da awon ya yi magana ta yau ku huje la be da tim bura kai alza ina te da ti kai za bura ka kro ga ki ta mun ka be za pare ko ku kare kara in fo ko biyo ka ka da bura pas ko ya pare ko ku ye se ko Adam Kaparis ko ko ke ka da kati aki mandla ni kazim tamo kan ka ka de bora manda kumse ai ve tu ko ela ki isa na apoles bora si kala na fa kapiro ko ka kara ho ka ye ka ma ha kapiro ko ka kara ho ta ka ye ka ha ma bora ka ki isa ro ha ta bora na ko ko mil fo ka pas ku sa bora ki are kara tsaka pas ku ya ki temu ei ke ya ke kawa ke mata kara paris ko mun iye kare ka da hoto kawa ke kawa paris ko mun kambe ta kare kara dansen ke ka mil fot ko di mil fot ko kawa ke bra ta kara ei si ka pas ko ya ke temu paris ko si ora si bisi si bisi go ko ka bra kare kara si po chaine chaine kawa ke bra ta kara ko pa la ja ke kara ko shiema shiema bra joran kai kai kai za pas ya ha Si bisa kiri apa nak jemur kain sakit kan baru tuan kau kau. Sebelum dua kau kapi orang kau mungkin kaya kerana apa? Sebelum dua kita mula panas kau mungkin kapi orang kau kaya kerana apa? Si beli beli bank kau sebelum dua. Panas kau berapa? Kau hendak kau nak cakap bicara kau Milford kau siapa? Milford kau kau berapa jemur kain kau naik apa siam Juni kau kerana cakap cakap kau. Kau kau berapa kau nak siapa? Kare kada tsika zaki temu telego kom ka kara ke tsaka o bi ka kara pares ko tango o fa ki temu la poles ma tsika bu du ta ma bora bi o kengie o ta an an na za bora sha ki temu dansen bi o fa dansen ma tsika bu du o fa bin fo ka tsika bu du o se hu ya na fa ta bora tsika se ka bin fo ka tsaki ka ba kara no hu ya se pares ko ka ba ka go se ha Ago awago takoya bora karafa ko mil fot exito. Bogo mtamba kara bora pasa ma pasa na mkore awaga mo songa itlala na. Apoles ya oro ko na apoles im tret khabu go ko te kara na ba 5. Kabiro ko ma ke kara vel khala dancing ba si khabu go atu ma tsanga na la ja. Bora tawe ki kes ka ja khro khya te mne te pe na 50 ki ha. Yena mvefta kike ka mlete ha parets kwa gona mkha ien Milford FC okao 1-0 ka bora te mura ha dien hoto akite kwa bora ma khomka gore makia ma pase gore hoto bora akite mura tawa ki khomka kambeza kwa nko tika ku kaiza kambeza ua kreka tawa ki bora ha parets kwa dito nga nga za kia okara kwa Bata ki bora ho ma songa ni khara ma songa ta o ki bora ta ka ei ke bora mi bora khara kha ei ka pare ka box o ki ka khara kha wat ka da ni ka to ma ko ya ki te ma min fot ko ke bora khara na bata ki e ka ka ma da ma no to ya ki na ko ki bora ko ma na ja ko na ki te mo ko ha bata ka wa la ki to ma ko ya bora te mo ko ma na ja ko na ko ko ha kya kara bata ama da baro kam tsaka ko ko ya gota kara te a ka kon kana ma boran ki te mulo 1-0 ka pares ko ye Milford FC 0 tam ka ne te mulo ko ya ti na ko ti bora pares ko he Milford FC ko da be tam ka ko ne pares ko he kai si ka ki bora ma ti da ko ha Parece como que te ora que pinta cara na mas ora como na capiro como que cara ho Mele dia ki te mo de ha ko de kes ka 250 ki ha Men se ta ki te ka kai ka bora ka ho ha Milford ka di te ka Milford ka bora ka i jang ho ka ki ha ko ka ho ki bora ka grat i ka ko ko ha bana si ho ha Milford FC kwati ka siga bora ha kai ka kete gro go ya Paris ko ma ki bora go kwasi bili bili ho ye se ho Milford
هلفون کمک ما خو خوان کبیرو کو بکای کرا من دور ما خوبی خوبی ته برات خو کو او هم بکرا کبیرو کو ما کی کای کرا برا کای کا خبل امیر فون کبرا شار نا شی ما کی بالا نا فا اترا هو کبیر فون کو کو ما سا دی تا کرا برا یا کای خا اوا شی ما برا کو کرا Netway Premier Ships of Africa sit totally high to say that I have got Orlando Pirates. I got that Milford FC was here. Why is it soon? 2026-2027? Kawa the Bora Kom, Karahui Haki, Jemun and Kwa, Tom Kawa, the Tan Suya, Kokan Lazi, Kamilford Kobe, Alko Bora Kuku Kuku Karaha, Karakaratika Zapasia, Kawaki Kanaha, Chilitika Bora, Karakarat, number 5, Kawan Laza Bora, all God, tell him. Fele gwana jo gwana zabora kare kara pasia ha ai ke ka ka ki tebe bora cha kara gwana kai sik pare to di pare ko hote bora kai ka kare ye kha kabe ja

0: ቤልፎርድ ቋጭ ጋር ሲገቡራ ቀይ ቀጥ ያኪት ብርቀው ናያዛ ግሱ ወፋ ቀይ ቀይ ጥያ ቀይ ሲጋ ቀይ ኮሞክያው ኮካው ኪካ ጋሰያት ማለት ፓሬስ ኮማ ዳንሰን ትሩየሴ ሀ ዳንሰን ጊቪሰን ካራ ካው ግቡራ ፓሲያ ቤልፎርድ ቋጭ ትሩየሴ ፋ ቦራ ግደ ብርቀው ግዶሮና ኮንትራ ቀይ ቀይ ፓሲያ ፋ ባና ካው ካው ረቻን ኮ ቺካ ካራ ካራ ፓሲያ ቤልፎርድ ኤፍሲ ጋዲ ኮማ ናያዛ ቀይ ካቦራ ሲዮፋ ካው ግቻው ካ ikaza khamana kyare kara melford chikaza khoyo kha buraki temen an pasku pasku ate tawa kyare kara kha kitemen buraki an pasku pasku ate ayika kite bel khabala ko nya nya za wingi ko kho mil fotel chi ko bora khom kara ta mal an tera bora kya o ko tsangwa ni ba si ka si ya khuma ki sala na ta wona ka piro ko nya bora ara khata ka piro ko ma si nya bora ara khata ka piro ko ma ki si nya bora ara khata parents got to look at the borakun khara ta man kas kuye se kha ta man na za dholi borako an kyare kara ta pas ya tel khamza kyare kara awu ye ki tan za ka ta man dholi tel acha awu ye ki ta man borak an kyare kara za ka ta awe kaki te bol borates kato ho hapsi ka kare kara ki pasia tiga za kare kara ki te bol milfot ka bora pas ko sendur khain si ka si ho ha kare kara khabana ka ka ra ki mata ka to manda za bora pasia parez ko ni e ka ro ho ana kalga ki te bor bora si yo fa pares ko mbi ak yan fara ki te mon kan kwa di yuma radio pana ki ar ta mon se yo fa ki te mon milford fc ka kan man na za kuma ye dom ka ma dubi awa pares ko kala na radio pana dancing dancing go fa bora ki te mon kai za te de ka kan na za su ku wa ki ma te yo ka na bora ka o di pas ku ha dancing ku ku go si yo fa dancing bora ko kara ha ko man na si ka ku ya ha ya paros ko go fa bora cha cha bora ka cha cha bora box ok cha bora fa go ko ma ku ka ki te mon tempa la ka na na cha ma ta bora go ko ma ki cha ba na ha Milford ko bora en ka bora pas ko ha ki te mon khona paros ko gi ko ha paros ko di te ka bora paros ko ma ki te mon ka o ki bora cha ka chiki chiki ko dancing kai za bora khara kara ko khabala nge kwa ki te mon ka na na si ka kwa ti kyare kara ti ka za pa si ha dancing ko khabala bora ku ko ya ha ta o ka ro si ha ki te mon paros ko mon iyan awa za la na mana paros ko da na paros ko ma ki pa si ko ha bora ngi sa ki ade te ko mon betway premiership south africa si tsoli ga ntwa se ai ko hota Africa si tsoli kha ki te ko ko ka se ka ya khote na ni ka ye cha sa kya la go ko ba ko ho ha ai ma na si ka te ka bora ha ki te mo kya re kara chi ka za ki ma pa sha chi ka khusi ka te mo go ko ba bora ho ha kle za ka za bora te re te ko kha ki Milford ko go ko ma parents ko ka be za kya re kara Milford FC ko te ya ki bora ma ho ha re mi bora da la ko ga me kara ki te ya chao ka ki temo bora cha ka ha sendru khak na gsi a milford ka di tele chao ko bora cha kara pasku pasku a ku ko milford ka milford ko dango hor ta man se mu ya na hota tanga na si ka ma ke kara te ta amba 75 ma ke ko bora cha kara chao ko kompa e ka para sku si ya ka ho tin me de ke ja e ka bora se ri sa dance na ki temo cha cha cha de dance na ki na ho ben ye ko go ka ko ha Ramte tams kinge go go ka ku hambe ta dance na ki aka. Ramte tams kinge go go ka ku hambe ta dance na ki aka te. Kona te mo Milford FC go go ha. Paris go go kin ka tswe go ka go ka sa kya di kona. Bora ara da vete ba kin tsa she go tsa mo tsai ka go ta tsa ku. Kona ke tswa tsa tlo nna nna tsa Paris go. Tach ke mo tsa go Paris yen. Milford FC 0. Bora ke kona ma e yo go ka go go ka tsa ke kra Paris go 0 ga ka tsa ke ha go tsamsie ma tsa di tsa go la. Na puo tsa di tsa go la ka e ka ka go Paris go ka ya ara go ta tsere. Ka pio go nna ba ka tere go ta. Tak aise kahanse da kapiro koma akara mak aya mak era sana wata parents ko kama bora akara kama ko sendri khaka oro tabe kapiro koma kao koma ngave na ha sendri khaka ma oro tabe aki temur kan kapiro koma kao koma ngave na ku saha kyan kara mo koma kya ma pas ya kama sendri khaka ma obre ha go sendri khaka oro khatan boro ga bora akara kama Akin da na ku sa te mo no kapiro. Kuma tra ko mo ko sa ge sa ha. Bora ka ja pares ko khaba na ku ntwa. Kai kai kyan ko se dr khai kyan ko kha. Ko na ngi ja ma ya ka ki bora kyan ko. Ra po kai ki ka ro khaba na ki kuma do do ka ta ka lo go kuma ga si yo ha. Go kuma bora go yo fa ki te mo no kleza. Kleza bora ki te mo no gi yo ha ta. Milford FC kore tama se ko kwe waka bora kaat. Mofo keng makitan toka et ndoka mofo keng kuo wati tans pa nisika kara wati. Rele bokhile mofo keng. Chifu na ki tuye di na ti kwi kwati. Aza chifu na saa saa ta kama kuo wati nda akara ko mofo keng kuo tinu. Chief na aga de ema aga sunu sansa ko deza benze ka ke mo nyu da ema sunu sansa ko ti tama khana ema tuye ti da chief na nga da bora ke ti go tsa ji te ko mo ka ka ko nan bora ke ko ka ke ha te ko mo ti bayana bayana ko ka o ti ka ko ra ho ti ti go ku de o ka ka ji ha ka ka e de bamba nan ni ba ne agite mo nomar de ti le bro ga ho ti aja khago da haje bora sin khago we highlight de na kwank ina mo ya da mane ke kere bor ga ki te wote tes ga da mo sia ba mini te ka ja se yo kha nien da ki chi bora guri sa paras ko yen Milford FC gwanam kha 0 pizza bengwa 11 man in america riko maliti da bora to ki khate xka fm si o ko 100 sheba ko da hone me ga khwetam o khotal Jabora kete mo Milford FC ka dia matana ata bora nge ko go kom kasie chipo chaine chaina ki bora ki ho ata mo ko mo na cha chaine bora o kara sila ko ba ki ya e ho sie ma sie ma kai ja bora khel khel na ka ki te te ho ho sie ma bora khel khel na kai ja ki te te ho ho Bora ki ke bro chok la la za ma ge kra ta o ki ta ka den fot FC ka di se ka si ka ku ko si o fa ba lam kha a ke so chalo de parats ko ma ki are kra ka go za ta ma la za bora si o fa ka o ka ki mo kom ka te parats ko mo ta wa bora ka la na ka i za ka ho ma a ka ra ho ku ya ka ki te bro parats ko go ko ma yo go ko ma ya e ka ra ho Parents got to be a much and a fucking test. Parents got to be Milford FC 0. Sayın Belediye Kayısı Yohansen Afrika'sı çoğunu kabora. Akıtı kabulkan Betway Premiership dakite. Paris kaçaya kaçaya kadar hak ikol. Dön bir kötek aranın koy. Offside kararını haber ne kadar mı Paris kumu? Ak karadı ya karahu go kuma tam iyi kadı. Horemi akıtı mı boran ama kadı paga go kuma ya karahu. Çıka kuma. Boran ye hutlam set inimi bu kara pasi de boran. Boyun kınca kya bu ye hutlam doğru za pasi kaygı kaygı hame ma adza kya para ha. Remi amma kana gitu mbape mguye kukwa nguye kite munu ha. Kapa sanu hongu te number 11. Remi ya kite munu boran amma kana kwa chepang mo remi. Paras kwa kaya kate munu tuwe Milford FC 0 da boran ha 3 bande te munu. Parents kwa aneza seko kano na kwa ha. Chinza kwa kite mwana Milford FC kwa zikakayo kara kwa ha. Pakamani ya kite mwana kate chinza kwa Milford FC kwa ha. 2-0 takes kate mwana bora ha. Apoles go karata mwana remi te wofabi takes kwa parents kwa tuye. Milford FC 0 ta bora takes kate mwana ha. Betwe Premier si pata te alo West Africa si toli ka te monto wula to ko 3 pende guya be ko 3 pende be ko ka ta te te no sumu ka ka pa te ti
1: Here mon ke ten mo 2-0 ko ko ni ma fa ko 3 minute jo ko ke pa ga shu shu e ga ni tre mo tsa ni ge ko ko ang ho da a ke no tsa i pa ga ko ni Yes, to put on kayak and tell him to get quack. So, my name is Kayaka Quantan. That's your name, Kayaka Quantan.

Exka FM 107 nqinxeke nekhala ke mse samsafite ncane ke ngiyecamtsha ke msadzo ngiyecamtsha ke dude umsafite ncane ke wola gqhuma qhamuka qhamuka msathi ke fivi ngiyecamtsha ke fintu nakhamani the game uyimanqa ngicunge ngitsa wola gqhuma qhaqha ngume caka ixala cam game msathi chimbo xaxa onika ushina khona namsathi ke msathi tia e akawishika ne msathi qhamsi ngikawishika namsathi qhuma qhamu awamtsa singiqala cam ke the first ke akhesemane ke ushisi ke msathi qhuma he he asinga tsiu tetia e as atikan roka na tsemu sisi wala usisi a khamtsi ta asing hef a khamtsi ta sang hete ke ka e ka queen of ka e ka kuit ama mimani wa chika e ta hanka jala mimani wa chika e ka tsumta mimani wa chika e ka khama atiti andwa he a khang wa tsiu tetia andwa he a khamo chika na tetia e he a as ang hi u ka usi andwa ang te ke apanga a insingu ke ke ama a willing ga atana lu sa ga usi kana taw sin hite ke chi khonu ya hang cha i cham ke chi khonu cha to ma ko chi khonu i cha tan ta ko ya hang ko no ya u ta wa sin hite ke ni a chi khwa ya e he ko ya ko ya wa chi khwa ya e he ko kha ngo a chi khwa ya e he ko tan ku i da kona kang a dui ta wa lu sa a dui ta of stana ta ke ma ke khuwa ko ya ma ke tsa ko ita mchi mama o hang khale mai mchi mama khang khale mai mchi mama khang wa khale mai ni sin ke ke mimani kwa atsumno tsimani kwa akulica plan ya eta hadzala mimani kwa atkhamsan tsi eta ka khamami wan kawishi gandu awa kai he asing tawati he yakini ma alichika nka sing mimani ya wa khalima eta hadzala mimani ha kai tsi eta ka hadzala an hite ki a tinting wa akangu tsana wa tinting wa khichi kana tinting wa khichi gandu nka udzala a planning wa ta asing kawishi kana ta udzala wan tsari kinkwa kimsa sakanga o mtsatutuk mnawa yi e hi hun a kwasam tsatutuk mnawa yi e hi atunnon ya ujala tsam tsagiti mtsatutuk mnawa yi e hi hun akhangu no mtsasi no mtsa a tsamsa kwa ke akanga ya e kana tsumisi sha hunga tswa wan yando a nana kwa kwa e a kwa khawa he kana tsumisi sha akanga kwa kwa kana tsumisi sha asinno tsikwa kwa kwa kana tsumisi sha awo a wona tsinkwe yo a tsinkwe ke a tsia awo tsinkwe ke sa khawo tsinkwe ke sa tsia ya tsiwisi ga ye sa frawa a ke amhadzala ama ne kwa of tsiwisi ga ndo sa frawa a ke kwa e a khunqa o ka usisi ga ndo a sin hi uteke tsigando ega kwa kwa utsike hi afistan ukwa ka wa kwa he a long sa khama kwa ya afistan khama kwa ka pasa singuke tsike hi a khangu nqawa tsi tshwanqi a pasa a nqike ke a qhi ku itsika e ka hang duma ka hang a pasi ha qhi ku itsi duma nqi ka hang tsi tshwana ka nqi a khangu no tsike hi ka na tsemusi sika tetu ma ke wan ka nqana kwa kwa he ka na tsemusi of a nqa hi a qhi ku khama kwa a nqa ka da mara a fu fu ila ka a nqa ka a tsuwa ke a tung kwa qali rigaro mandwa atunga na tsumisi akinga titi mondo kwa anthonwa apa si asinke ki amani kwa wa daga usi kana adzala fa amani kwa wa da auto wa kausi kandwa atsumisi akhiu da sing kausi kandwa ye kece ka jala kwa titi au jala wa makere ke kausi kandwa daga cuma au tua kausi kana daga jala a da titi andwa yang akhi da auto atitan andwa yang akhi da auto wa jala chi kandwa
Marco, ay aku jalaka jumangui acha sing chika ndake ni mata pasi moko makere fe chika kika mata pasi moko to chika kika nama aku o chika kika aku o jalaka ta chinga kana ka hanka kona ki nga chinga kana ka kona ki tsa chinga kana ka hanka kona ki tsa wa ta enga chi age fistan ka ta ka chike mcha asu o chike mcha fistan wa wa mcha sing ngai u holandwa o mcha Guli aka wisi kan dua ngiseng o kaki mca titi an dua ma mca man ya auto wa cuis kana koe agi ya heka kaka nga koe kana kamu si kan mana koe koe agi nga mca sendi kiki an kungi kama hidra wana koe hidra tam u fro lima gi aku na gong gi aku na as aje na kaka kakwa o koe an ngiseng kada kan kuma mca sendi kiki rigaro man dua ya hang afir kisi koe au kale mungu an ngi an kungi kona kan aku wa kungi nga kona ka a fu te ki ne ko anga a chenga te ya chenga ka ne ke mu si si a un an ga sing chi ke ya an khana ko na nga kham sing chi wi si ka na ko ko na ta a un na sing te ki chi ching ka ang ma sa ko ang chi ka hi ma sa ko ka ka ka ka ko nga ne ko chi un ka le ni ma nga chu kam khu kha mu khu ma nga chu o do e an kha mu khu ma nga chu chi chwa a ka ng ga ma nga chu e la lo gya chu a fu te ki ne ko anga pa si ma chi ku nga ngu fu ke ki ne ma a ko ang Achenga da akanga achenga kada nga o chige au nga kwa achenga da nga o kausi si kae he kuma achenga kada nga nisi o kausi si kae toa a da kana kang alung sa au kana kang au jala au ka aki rigarusan ka akau ka aki planisin ka to ka aki chigi sing ka e kali mangu a se ka no chigi sing ka e kali mangu a mbi tawa wan ati ti an dua awa kamsa kausi kana fa ati ti an dua awa sing he te ki kwa ka kwa kia chige he ma ko bhan o ka tsoke tsiki kang ma ko ma ko tsinga no ka tsoke tsiki kang ma ko toa da ma pasiman ka sing tsika ang ma ka rehi ka pasiman sing tsika ang ho jala man kuna kang awasin ya ka usina talo sa kama kuna kang awasin ya ka usina taki ka kata kuna ka tsinga kata kuna ka bhani kata kuna ka gisita kuna o ka ka tsinga sita kuna ngwan ka usina ndo ka tsinga ta alo sa taki a pasi agya kwa e he akanga apa si agiak oi he kanga nga kha apa si agiak oi he kana wolo sisi ko hanga he atanga chi thoga nga chi a kwa chi ko e hanga khani dia o wan nga nga sin chi o wan nga nga phone o wan nga sin chi chi thol chi thwa kang wa na mar atasi of a sati sati ke chi ma kara tala nga nga si ta so ang moni ka khata ng him chinga maka kuna nga chinga maka kuna chinga maka kuna chinga ko ya ng kham kwa ta wis irlikin nga wa tike tike a tuka ka e a gulu to ka ikan kuma a tike kan a toa a plani a kuma a tro a to duma nya ke ne gandi o ti tro yo ya e ka tanki khatsana ya e ka tanki komitsana a to duma nyi a khawa a dau ke ti tro nyi de duma nyi ke a tso a nge quality precision ma an kung siwa a nge tike ni tika e ma ki kai tika ki ka tika ki ka mo ki panga tika ki ka ta kuliti ma ma gmi wa ta wasin ha tika kuliti ma ma nu ta si ta sin mama kuliti ma mas mama ki ne tika ma ki kama ko tika ma ki sin tsa ni tika ko e ya a kwa ko u tin ne ki a kulu chi da mar ka a kho to a bloso a gi ne bloso ko ki da bloso ti ta ki mo ki ko tika ki ga ndo mo ki ma ki o tika ki ndo ka kho bloso ndo a wana tika na ka nga na ko tika he a ngo ya du ya sin ni ki ni ko e ma ki tsa kham e da ka ko na he ka ma ni ko of ko e ma ka ma ni ko ka wa ka wa o ka ma mi problem o ka wa mi tika ma ki ka wa ma ki ka wa ka sin ka wi si ga ndo ka ki wi si ga ndo o jala ka o to ka umaka nka wa tsike tani dui a wa gan wan kona ka nga wa lung se khama kona ka adui ta wa sing nga khama problema ta lung se khama ta gini mihin kya tsi tsoi ki khinti ka e ta ka ko ki tam ko o tsike ki o ma ko ki koi koi ni koi hena am tsasa ri tsike kala kang a kon ham tsa wa pasim tsa ka ka na tsemusi mtsa tang ko e he mtsa tsoi nga o tsike ka nga am tsa tsoi kana ka mtsa ali gawa kang koi ka e he ya ngam tsa tsoa kana ka mtsa goli ka ka u si ya no ka hang mtsa a kham o mtsa a toa ka ta a seng o reki kana tsamu sisi wala u sisi tsika e ka nga ka ka ma a u jala a u toa ka ki tsiki a ngwa tu wa kwa e he a seng he ka ma tsi kwa e he a fustan ka ma tsi ya ki ni tsika na ma tsoa ka tsika na o tsika na ma tsoa panga tsika na o tsana ma tsoa ku tsana o tsana ma tsoa tu ma ta ma a ngwa kwa e ma a kham tsiki ma a goli ka tsiki daga wisi gan lowa ka hang kala kam tsang ta ki tsiki hin khali mo ni a se ka tswa tsi o tsi khali mo ni a ngli ta tswa tsi ko e awa
awasing my come of he how I want a clock, I wish you know our quay galong, sir, our quay, troa, awasing my kakini, ma ki our quay, oh, maki and a clock, okay, oh, maki precaution, oh, magisina guan, kia problem, kimi, the gusiano, our lung, sir, kamagona, the office than taki, chigang, kahaman, or two, chigang, kahama, kamaga, of chigang, kahama gulita. I'm the same, just titty my uncle, call times that give you a give you the other, need to get him boy, and the samsa, guitar and window, I skid or tamsaki, aya, zize, la, womps of the games at the uncle, comes to be monitor, sir, kambamsa, so come all the clamsa, kisses it, oh, sir, from the house, it's like a monkey, yeah, programs are going. Ibi, Victor, I'm just thinking, Mosquito, I use the last.

Nata e go matsemka khoma. Nata tsa mo ago eh tsemka kweta. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsemka kweta. Le go gestesi ka kweti e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ka kwa emki. Você não é o platform técnico, o XKFMK. Kundi, Damasidi, Bakodi, Twadi, Tem Kamienskapomki, Nyam, Tot Ata Kokumako. XKFM, Kwena Ngongore.

Exka imona tenisiwe nxekene kare ke mtsamtsamo usemcandwa ke ke camtsa ke qala camtsume. Thank you Mr. DJ. Ke DJ Tira ka tsi camtsa ke qala camtsume ngola camtsele ke. Fa bi camtsa ke 45 minute ke tsimo tsa tete ka ngqoqo mkhamo ka camtsele ke mtsa. Mtsa wola camtsa ke asiziri wa mtsa bra ngqoqo khosi ke qala camtsume mtsa sika maqa ngqoma ngqoqo ya tete ke tsimbo ay ye mtsa tswa ngqoqo ke mtsa wola a tsi camtsa ke qoma ngqoqo mtsa ke ka u sika na mtsa nga tete sa mtsa bra ngqoqo a tswa ngqoqo camtsa ke ka tsamo si o wola u sisi na tsi ke ka nga mtsa pa sim tsa toto o sing qale khamo ke tsim tsa toto o long sa o mtsa tlo sing khamo ke mtsa tlo panga khamo ke a ngonte ke mtsa tete sing a tsi tsa e wola sing tsitsa e ka wisisi ka e hikang tsa thwinga wa ka wisisi ka e hemtsa ba khaneng wa ka wisisi ka e hemtsa khangwa a along sa khama mtsa o ka kon ham tsa dikai ka e pasika o mtsa o khama ka e pasika mtsa gulitsa o singa ke mtsa tsimsi mtsa titi sing mtsi wisisi ma ka khama mtsa mtsi wisisi ma ka tsijela singa mtsa mtsi wisisi ma ka to mtsa ra tsi wisiga ndwa wa ka e hemtsa tsama tsa ya singa ke mtsa titi singa e ma mtsi ma ka a khama mtsa da ka wisiga ndwa along sa mtsa teki mtsa tsimsi umtsa wolasin mtsa pasim tsa uzala ka wisisi kya ka zala sin wan ti wisisi kan dwa ka mtsa ngai de gima ko mtsa angai kuliti maka hang mtsa pasim tsa tutusin da tsige he kan kala ka mtsa sin a kon ham tsa de ki mtsa pasi mtsa ane gawa ka wisisi kya ka zala sin wan ti wisisi kan dwa mtsa lung sa khama tang ngai de gima tsa tsim sin umtsa titi sin ma mtsi maka hang pasim tsa ukoma tsa sira ki ka wisisi kan atan a khayam tsa o ka lung sa mtsa o ka kom tsa de ki ko ai he ka hang mtsa tutu o sin ha ka wisisi kan ko ai e mtsa tutu a fusta na ka wisisi kan ko e mtsa tutu ya o si singa ka wisisi kan o tsike ka ka nna ko tsike ka ba khani kwa mtsa singa ki tsike he ngwisi a fa o kwa tsike he tsamsi a ka o kwa ka tsikhi a lung sa o tsikhi a ka wa mtsa sa de ka wisisi na ka mtsa de ki ka e tsi wisi ka gisi tsama ka gisi ka gitsi a o tsi dika ke ke tsawa o tsi ke tso tswa ka mo ka tswa ka nte ke ka e he a kwa o no ka e a bhani no nna le tsi ke tsamse ka o no ka jim se ka o no ka tsi ke tsi ke ka ntse ntse ka o no ka tsi ke ke tsi ke e ka nga ti mm ke mtsa ka ng tsa go sing ke ke nya nga ka mtsa de ke ka nga go a ma ka mo tsa sing de ke go go a ta mo ka mo khwe da ka e ka kona ta ku ka jhedui ta kam tam tsa ana kwa donka e hen kuna o nka wishi ka nege tsa dui a thui o kam tsa dui a kam tsa kam na wa ka jhe kwa jhe jhe ka wishi ka ndo a tsi am tsa ka wishi ka ke tsa along sa a pa sim tsa long sa o nge ke tsam singa ai mam tsi ma kam tsa singa tsam sa kam tsi ma kam tsa apanga ka wishi na o kang kala tsam ke ka tung kam tsa kala tsam ke ka tung kon kam tsa ke tsa nga a khase sima ndi ka tsa am tsa sin de ke tung ki ka wishi ka na tsa sin de ke ka hana o bi kwa ma Vikwa magandwa, msatani asing kama kivikwa magana gika kala nga msatani olung sa kama msatani wasin tegi ka ee he akini akali mungwe nga tegi ni asing tegi akisisi chigri da vikwa matukta ima kama kwe ake apa nga kama kwe atuwa da ye ay tegi munga chigri daga na kumusi kanguwa maa daga na kumusi vikwa magiami ntima kakukwa nga nguwe ke akali ngu kakukwa kututi kana vikwa maa aangu de nga singa tegi katuta chige ka ahona vikwa maa da maika na kumusi chika ee ahana agani asin da kika kwato wace ga ihe wace mu yake aka kwato wace kike mauki daga wace kike ya kamalili maki kwato wace kike kan anglita wa kwato wace kike kan akwato tusha da maka wace kike kan awanne ya nika ke kike he kan maki bahani kwa ka kike kai maki tsinna toka kan nta ke maka na tsumusisi mapasi mapanga kike ya ka jala samka na tsumusi mapasi manwa kike he kan akamami tsiska ndo waka na tsumusisi akon ha ateke apasi apanga tsike ka na tsumusisi a tswang nga pa sa seng ke ke ni a tsongwa a nwa tsika e ka na tsumusisi ka tswa tswa ka ya o he a ka tswang ka ya o he a tswa a tung panga ina ga tsika ya o he a tswa tung nwa ina ga tsika ya o he a tswa tu kham ina ga tsi ta mar ka na tsumusisi kwa e he a waseng ha ka ke tsika ang masin daga jala si kula kwa tsa masin daga jala si ka tswa tu mi ke kwa ga tswa mo mi ke kwa ta mi mani wa tsike hin ka ka o jala mi mani wa ni tsike ka ka o tu mi wan ka na tsumusisi ka e he ka kona nwa a waseng ha te ke mi problema ang ta ma kha dui ni si hin sin tsika ma kha nwi ka long sa tsika ma kha nwi ni sin ni ka wa tsika kona ka a lo se khama da kona ka a fistan khama da ke tsima ngotu manghotu ka ta ka tsia mi ke mania e ka manghotu ka ta ka tsima mi ke nka e ta mi mone wa khale ma e mone wa tsimbo e o sa sara ke tsike ka dhiki ke tsa mtsa mtsa singe mtsa ka ona wa no ya e ke tsang mtsa ka ona no ya e ke tsang mtsa ka ona no ya ke mana a ja sim tsa ka ona no ya ke
kwaqhaka nje hey tsakade ncutshinji ugawa ntsike kaqhamqwa kalungisa xhomsa ke mtsaka nacimise mtsaka sinthi kade yamtsaka nqana qo tsike mtsaka singeka di ncuma ncike coko na diamtsa umtsasa mtsapura kamqatswana ke mtsafite ncina ke magadzi ke acamtsa ke kodato wa mtsafite ncina mtsaka yaqhunqwa mtsapura ngekola qhamtsa ke 50 50 50 ramanita ke chimboya.

Kwae aka ye a tree a triati a coate. Ata miaco aka tree am hasim team a no. That's a shock a tree senate. That's a anta heritage o common. Oh, but matuma terra I did them saying it. Tu yoma ata hiti ha oo. Uahuio. Taniko uma ata krisan ho gacom kakaro uiko ve matuho quanayo. Tu ya tui uiko. Taniko kumahui. Si aki kuma si aku tehru gieru. Ada masi kwa. Kwa kwa kati ako gau kate mkuma. Mana ata yina si no. Ankara kunu kuma kwa. Gaji sa yati an kuma kwa kuma te. Ama kwa kuma ave. Hata kwa shwebwa. Si na kreko tehru tehru kari na kunu ta kwa si. E kuma kwa yako sa yati ki. Akitana tenu ata yate takunu hata aku tue tu mahuate asa takunu amsahabi nga huate kiau kate takunu nga akara kau ki tim jau takum am asao si yaku ya takunu sao teku an ama oka tui takunu sao an ai kui kwa kuma ku sao tasi kwa teku sao akui kam ataku kasima ya kho taku am umki ui nananana kwa kui kwa kule aga ya ni sahambe ta ko si kan ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya ka ha ka sa mu wa ta be ma mu khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti a na ha be khwe ke Kui kun ta khani ma hiya te ti ko su khu san ko khawana yai. Yai kwae. Che kha hamu wa ta beri. Tinu khaya aan to anave go khahe. Chak go tiye ya kew kara hidinu nga no ti aan. Ti aan to aave ti chaki koma ti kwe ya yai ke. Aan to aan kara ta ngay mandiw ma. Kara ti mo e. Ta ko kwae. Kara ko ma gini ma twarara. Ay, hadi jaya kwa sunga to ma ko. Kwe, kwe, ni no amteti ma nisa nitaka tako siya ko anja yako. Tako ya gawukaiko. Ha, titu unwa kwe, oka kwe kukwe ya. Akoro kawo ya waka, tako ya hino giyane giyaru matwarara. Gini matwarara, ta gawukai tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka kwama. Kya weko ya ino kasande ya kwe kwe otu ima na tako isa kwara kami msaapa. Tahuko tlama. No am a chia ko kai mo ka tre ta ho khere no yiko a ba siya kwa ko tie ko kama ti. Ko mo kwa ko. E di ko ka to me hi ko tui ko ta ho thao ke ko ta ko. Ta sana te shao. Si oro ho e ta huko shao a yi a shao e. Tre bi yo cheu ta ko ye ko kai a ko e ko ke hi ta. Ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na kwa ti a. Nako ya ya karakwata. Che ha ya ya kakao. Kwe sana ha. Aba si yoko datawa nako kambi. Niko aka tana hao kwako. Ema tuwi na kwe. Yo kwa ema. Kei kiko daro koku. Tata ema chanima ya kukui. Shau atashi kwa ya gono. Aka kuri. Shau kuri. Yom kato kuri ete. Titi omu matomo. Hambe kuma. Kwa matimu wa kwe. Ata nga kui ko masao nga taka yita kwe je ko tae ba kunga ko ma kwe ko ma hambe ko atahi ata ka chani ma yako kwa basan. Hato kurina kwata kuna kiase kato he. Yawe ko tiku nga ha ham tu ma kuriete. Ne yaya ko iha ku ya perena kwate we atate we. Tura tamka hitahi tiu yako eri kuka kaisi kuyako. No ate ti maka. Tiu ngim eri kuma anja pato sa tiko gyeri sa inko mi ma yata. Tiko ngim ka gyeri sa inko mi ma yata kao ma ya wuhu ita. Ha ande kukuro kukuri aki jani ta e ma kuwa kakale ko tako tumibe mko makaro karanako. Takunu ham kakuda masisa kakwate. Takwate no kanama tona tenu kyare ma kuwate. Mara kurina we hamdita gumo teuni sa kan jau ha ti awa huwate.

0: Sei se am da go ni khan tu nda kha kham ni teng ye kho ha oner ten 7 o en ye khe xka fmc ki program ya am se na kho ta te o he ngete ana kho ta go di tango ti a tswana kom o ta ti he ta se khere ya go a si a iri e tlama te kwa kha nyam ka di tango e ko ma ta kho e mukano mkuwa te ki khara so he engo da makusa te hi sao anisinza to ta si ti ya ka kwe kwere na si wina di kwa a ti yambi koma se ta so ma o se nye a khoje de koma program si ki nga ka ti ya ho a kwe di tango a ka ya qonu tsa koma de ka tsa tlashin ta di tanzi x ka fm 107 o wen ye ke te koma te nu ga bana e te te sa luis ngomba de ki tra go jambara go a khamsi u story eno ekeqesa
1: inwa ngai enqwanqule kandata ke khayi thame te khayi kakakula te kakakula kakhu giyanqule ncwi yakhanqathi kawo ta andake computer ngwashinga thwa ka thwa tenqanda makulo ke xa mawetha xa ngqonda ke gungu mkata xa xhunkuntwa tenqanqoba kancinqata ke ngemiyathu wenqo ngokuya takanda akhanela angala chukona ngithu ake tenkulu tayiqini ambe andoda sandoda da kwanje dake ngoba he kula ke khem kogeshin hambala yagiya nqule ka tiyo korne ngaya kwa ng iqoqa kwa ngkhonqi matakza kwaya ta kanqulisa kwa chuta ukwanqana ukwaxema kwa sandwa sanqo indoda gududududududusha uyakho ogxakuta indoda maga udoda xhamsa nda kwankukujila kwankoko wakawa phambi unquleta kwantshila ta nganqika ikintuna ti xhokula kwa ndibeta ukuxhamata kamthu khonda ncinqantwa ya ake khoqa bancinqata ukoke tuda kuke khung tamtsha kwe chunko ixo angu wona sawu khamda a ka joga ndahe kulakhe ke tsice xhamo kona ka joga ka joga dake athi khwa ya ncinqake ke athu ncinqantwa dake aya ncinqantwa ka jo sandwa ta kisanda o kaun loloka no kaun loloka o kaun loloka ngamara takya o kaun shuda ga kanin kokha wa a guma kana tubabara chu akundo ase ekhweta thoya qhiya nake mkombo thoya qhiya emtsisi wisi nqeme tsise lixoxwa sithukhokata umtsi khokata theku nam mkhano giya ma nqeme sadra jigene khama ngulukanda na yakiya kai ko a iko cho iko kumnanda kuna kuna kamkongiya ma ntugiya kugayika ndu nchinchu ndu gayiko umtsugiya because you got a tradition at a gum and a nice butter. Hell, I'm being known under the name. Kurima, the Nonga Usa, Port, and Nora Car, Quansa, Uda, Tamta, Tuatum, Tanuka, my brother Nora de Tawaya, had played that time on the chua. The Pumulakan, the Oki car. Closer than our car in Mulaganda. That girly color. That corner, the tatta, toots e cook, what they get pugging, oh. 내게 보게 꼬다 건강 누구에 검다 다다 꾸치도 그 보게 꼬다 건강 누가 다치 꾸치도 그 보게 꼬다 누가 다 꾸치도 그 보게 꼬이 대 우가 남게 까고다 아 호로노 아 그다음 그 까고 아 그다음 해운에게 난들은 게 참 와서 까고 내 내세 간데 와 두미 꼬한데 꼬이게서 다신 게 주게 크라 주게 크라 주게 크라 꼬한데 지탐 꼬고 꼬치 푸티 해운에게 된게 하더 야 가고 꼬고 님도 추다 님도 추다 님도 추 우리 까우다 꼬 그것 사짜다 아아 아 토고에 이 드리다 아 노안다 해 원드링에 참마자 아 돈나 해스코스코 파이피 다 돈나네 스코스코 세지 다 그냥 아친 강고고 아가 가지라 강고 그만 만네 놀음이 친네 미청이가 카사지가 고미 하면 놈은 안 돼 그냥 토비야 토비야 토비 토비니 Kabangilanda kukuitwa na dumbe kakafariki. Chidule kojo! Ke kojo ina kwa. Asada nguwa kwa trubi, trubi, trubi, trubi, trubi. Chau kata kwe. Nguwa kwa da asada. Hakon uwa, hake duta asada. Nguwa chunga duta nguwa duta nguwa tam. Taka kala kala kala. Mkala kala nguwa nguwa nguwa nguwa nguwa nguwa nguwa. Takamdo. Takamdo. Kanda mwa kwa. Nguwa. Heaven, I get a man, and I get a proper. Come on, what I got to one, Lata. Go back to one, Hula. Hey, oh, to a catcher, Gundil. Got come down him, took a gear, cornered, and hit a corner, quite quantity. That I told him, that go back, and gummed at the natural, and that I catch your cataquat on Quidu. I told them the town to ask him, and I put Kalahaba, and lay mortgage for Gunacula. How I told the Kulakun, how I out how the Kulakun. Kawam jun kit kulagun, that you at Kugusung no sum to suva to get to get to. My car jilla jilla magan dog. No wonder Matuan he wait coming to him. That's in cheat, I'm with the negate ho. You're going to get to tea. Oh, that's in Kung Kaga, that's in the Kung and Lady Kugang. Can not, or to the catchers in Kuatu. That I took on his court in a head that double the gang like Kuchuta, Chuakana. Ige a kakota ko la gato na ke kando chima ita chima duge tu a ka la tren duge tu ka kwa kundo am tren de ige singo tu ka ke tini ri ti ge singo tu ka ke yalo firi ti ge singo ke tu ka ke tolo firi ta kia ta ne kanda ma kamin la I e ka ocean ai gato ni ge bao to te ye ni ri men I ka ke ku tu ka tu ka ke sing a tu be ri Tak ini nak dah tukar tuan, cikan nak kaki kala, mereka nak kaki kala. Tapi yang acin cik tuan dengan, tak kuna dengan ini juga juga kaki kagai. Maka kaki juga minulah, minulah hutan. Kau yoga ukur cikan yang cik tuan kesin dah kau ukur, cik nuk cikan tu kau neng. Cikan tu kau ngomong, oh kuna tu kau neng kau ngomong kesin ikan neng, kau ngulit tapi tu kau itu ya kunda. Kau anu kau itu tu nak kau, asing aku tak kau kau. Ike kaka ke golonga ka kwanti troa. Chi! Kawa akwa sen daba kwan daba nge, chi ma ike tu. Kawa chuka naka chi kan nga nga toka bigi betri. Hewa naka sunda ke nga kate nga kate. Ah, chula kula. Kanda nga ta, ka nga junga wala. Ka nga junga wala. Daka nga chula kula. Daka nga mkoka wata ka akamaka chamiche. Ah, chikong tuas. Sakwe tu nga kwa kata amesu. Kukunga mi ala. Kwan kwa. Dilenge jamu zeng akwa tega sikoga mnoke maka ge giya kanya sikoga a chikana ko sanduka ko sanduka todo sinam ko chisika ngo amakulita ngum tram tagai makulita ngum tram ta tukukule manhutram ta a ngukule manhutram ta a kwakule manhutram mseleka sa a tkhaya khwe ntudusin a kana ti kwasin a dewe ngawa kaya ya ya gun ngana ti kwasin a dewe ngawa kaya gun ngana ti kwasin a dewe ngawa kaya gun ngana ti kwasin a dewe ngawa kaya gun ya kama kando a kando mne kuna waka a mne kuna waka ta chika ang chika na kanga chinwi ka kawaka ten ten daka ngui chika unchinwi hewe nake takula sikuwa kwa kriya kwa ta hii kake kichu ti kake kichu ti kake kichu ti kake kichu ti kake korea ta kake gia ngule kake kanda kaisi na kando ikake kawaka wa kawaka kwa kemana ake janyoshi

0: Teng, a te kiri ki te teng, tsem di kiri tamiti, tsem ka kiri. Tsa gwini na, tsa kuma te am kuma mbam ta, ungum ta, ti gwini na ko teng, ta kono dri katoa ama, o yuma kuru gwi, ta kono mba, ta kono ungu, te tue ta mtue ma, te tue kuhanu, mba anu, ungu, ako di mungwa te, kuru gwi mkha mkho kwi, angi mswere kwa na. Hambe to paho. Ata hakaita makuyo na kwe na kwe na kwe na pae vere siku kweje. Tuko uu. Am kune tuwa, am wanda, am dini, kadimu tena hoi. Ndoho, wata makaho be kadimu. Bia na hoko. Ata kurugu nunga, bia na hoko. Tahunu, ata kai, gambara kumwa mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana dinima ak ako kunima tumba atako kurugu tuya kakoro kute uwe kukaba na kak ako taon u mkama yoda si mtuma niya teke a kata ye uka ate kama ati kwa hisi na gube kuto tuwa kae hamdama sima nima mama kete ako mko mzaku wenefe tam kuriku ima tidi ajoda kora di a tikna a ware to ben ta kem ki se ta hunu mana a ta hunu a e ta tona ka a ta hin on du jam a ta gune ni a ja ya ta kwa na pa be ni pa bre to ta ko to ru to an ta a jam te e ka ko ma gamba la man o kwa ko nde ma ta ki kha ki a be gam ama nde ji ndo a ta ko ko rum am ki a be gam ma nu a ko ko bere ma ma ta ka ko Nunga mkuku mbe mtiangu mkuku ewe ma. Dungu kita magiegu vepa na ngiku mtakae ni satuwe takano. Satuwe unu. Bere mtasi yeku Kihe kumwa hiku. Bere mtasi yeku kuchadzi uki. Cham kumwa kai karani. Bere mbata nyama hi. Te kama tek siyeku kawati. Tawa takunu mbata nitaku tek ako siyeku tek. Yeh. Nen ma kwe te kama te kem atwa kungo kwa te tuwa kaya iya. Nen kwa ma mama te duye kwa reta. Nen dri kwa te a nye ma tawa takon zoda sim tuma takon mbati. Nen te tuwe kwa te kwa kungo sa nta wapi ki seke seke tin a chun. Tuwa kwa kuma te ka. Ta hasi tuwe n u te ka nye mama din yobe kwa tuya ka ka kwa te di. Te tuwa o kwa kwa te hinke. Tako te kunye nse mga poti mzama tuwe haki. Ya nungwa sa ama kaya kaya kwa mchu mga tawe. Gagara mga tawe kame ama za kum. Tama tse ha chani makiri te tiyin. Kekuri du kwenye acha mungo. Tse nga mungo nungu. Ntahe yotu kwenye ni gambaraka. Ayo di kyao kwenye di kwenye tenye. Kana chani mpwena mkaza kore. Chani takate kutata te kutaku kia ima chasi ya kutuwa. Batako na ba ata kwa mahenu. Kwenye ki au kumatei. Dukuto kumatei. Sa mtako mga za dukuto. Sa mtungsi kumga za dukuto. Ata tete. Sa kawe tanakore. Sa kankorobe tanakore. Sa aki kwenye mkande. That's a trino, that high a woe! That's a way no. Berem ta bitter would pay. That's a chance, yes, I wear Berem ta. None of us would in that young got cooked at Insigun, the young goat of the young in that car. None of them died from the child do good do. That a moment the cabman and you had second to the hamasic of one damn dear who, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ana tse ko makwe ko tswana mafako ana ko go mawobe ate tsam ta ko mte go tsuma tsa ti nun ti di ma ma tsati sa nga tsa poda se go nngu ten ti ko ka ta ko tswita man ka tswis ke te go tsai tahun jam kah mengana ko asi jo ada hi tebe en ti kau tau tu kuana ke hi te ada ti ati te te ke ma ada musa ngara ka kwa ko ku ku ata ngingo sa kwa ata ngingo kan beji am ti tiri nai o a ake si kuom no mahek wi en ti no dara ka bam tre wi ti suere ti kasi kwa o te ke We so tracuquiri to quamsa take we take an amibia catin, tete suete. And does it tana hunu take oh hata, we so tracuquin, and to come say, oh, bangandin that we go at all on a hemfuka ha ha. Atiho, tian caraco, te suete, ti ana hunu, ti no, our tete, where mea quana ti ana hunu, tria cotaco, berem to suego, our tete.
1: 7 taku 27 ga minute hengye gwa 107 09 xk fm sikin ajikuji de koma no twana itango komo itati program sikim nu ditango jiu anizinja de koma ehati wa ga 33 ga minute he ya gwa ga sigirina go sanyengo ag iri etlamyo ag ir siki program me ga sondet ko he ditwango ga sondet ko he sorry abasika cam program etwango abasi go jo anjinja kae ko ji ko mo itlo etotsi ne ga iri ka khiri ya go ga wo pa go tsita magwana te ga dinu anje de krago kreda ding cam di tuwa de kwa onaska anja tinte e khwana kurina kwa tabe mara ata kete khate 107 o ne xka fm ti ya go di e anka

Na te e go matem tla koma. Na tata mo ago eh tem tla go tana o tamo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kgomkwana mgare abam je emka tamo ago re eh tem tla go eta. Le go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema xsky fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamien ska pomki ni tsenyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

jiman tsam kabore ekan karafata itjeb jiguanam ka giata kitin qwa abora disi ya kungie ko ta kasa are are tsam ski jemo ago malawi ji anisika rappelé rekati ek enza kasi ekia bana ko qarano itsi ka jemo dukun malawi ji kapare si oikini ga e ya khwati ku e kwate tenu kwanam ka egypt tin te marukanu egypt ji atayar tams ke temogare khadi gazi gamsi ke kiyo na tebe mara tsamsa te marukan yel khati e ansi gamsi ke kiya bana bata malawi ji te marukan yel khati gazi gamsi ke kiyo na tebe te marukanu tsam musa tsonsa se ko khoma khwata iyi kwate giya wate khu an atayar tams ki group c ji te mo de tsens e wikri na mateni group c ji ansi ka te mo Malawi ji ahi tsi bora inta kuma go segerinu azik etremana ko yertika kwiki setsi pointi ka azik etremana ko ago chemaro kanti emari kubora atsamse ka yamse na ko entemana ko yako dekhonto e kanto no khatin tswa e tswa tekise ko e yakati sia ko disestinde o khese bora ye do you akai khara ko tswa ti ma khese awanno ko kopita ko kyare gonu atemaro ko tsi bora uinana ko si tswa ko ngiete khase he knock out state ticket tswa ko ngiego ni temana ntsamo se ko tsam yo ko khoma ka ka take e kuzi malawi si temaro kan twa ko dikona khazi alisika wota ya kono te ari tsams ke hfz games ke temer kono kona hfz tsui ke khazi games ke oten ke khuyo yo ka pare se consider to ke sam tra ko osa kara tsam dam se ka subu suna no khama na ka tsam si kona si ka te opa ka si kona si ka ti khu ku kara ko khawana ka te platform studio si ki an ndao si ka

0: Già non romani, Roma, Roma. Già ave, ma ha mai detto, ma ha. Uno che diamo tieto. Ti avevo tieto.
1: Cava cae te.
0: Cava cae te, ma vuoi ecco cava. Tu come fa? Tu come ti hai go tieto? Ti ma avi tutti. Ti ma anche hai tinta un dino con uno che si rimane. Jambana. Raising a house at 2 o'clock, and you will die. Sink up a hundred and a so much. I got a two, a killing who had said the two at dinner and more getting 15 at times. See the Jawa, the woman, the man. See the two, I think I'm her time. So, do you want I, the man, to a hair, her husband, a young lady, a dream. So, Poma, who Yakakum? Ama sao ha te sinya mata o tamme ha be gona ha te biye te ba ba kono dia bu te ta bon sao ja ma ko ha ta ma me sinya no ha be ta to a ti ya ko la sinya ba ba to a ti ku to ti ku ye te ti sa mo te be so ri ba ko te u sa te ha ma ko mo ki ko ya ka ma to ta ma a ji ho ni ma ko te ti be ka ta ta ku ko te ko te ti ku to te ku ko ta ma te u ja wa ja wa ko ha ku ka ku no e tu ko dia ka ja wa pa ro si ja wa a me te ku me ha ka Fry ba ya ko ya ka ten a fry mahamba ta ba no ai mo jawati kara ko jawu ya ai mo jawati ko ten ko je ko mo ten no jawu jawu cha ya kara ma jawati ta ko to no sko ko ke ko na ai mo no ko je won bro to ba ta o ko ba ke ri ha ko ti ke ri ha cha ko mo di tam se ko do se ken ba ko to ai ko mo ti o ni ta ti ta to ta ta tam se na Tu masih aku punya gawana aku ada tua cowok aku. Tu mau tanya macam ni apa kau macam apa kau? Satu kaji strategi kenderi dan aku yang udah cowok gua macam aku ada mana? Satu kaji kau punya aku kamu ni Cuma apa kau punya aku? Saya apa Tipu itu kaji kita di tua kita yang kau jual macam ini. Nah aku mahir kau nak cowok aku adik kau nak. Tepete Ya no kwede da te tsaka di mosho tsa jaho te matsa te to go te
2: amen
0: tsaka tsa tsa mosho ka ke a tlo mesa tsa tsho go ga mo tswa tsa ka matsa tsho go ka tsa out di te ne ke hambe strate ke na do ba ka mo kwede te ga tlo ne ke go tlo te ke ke ga tlo te jamba na te fika la tlo go ke to go ma tlo go to tlo ga hambe tsa tlo go na go na go na ma tlo go na tlo go te go di ka go te go di ka go to go te pere na go tlo go go tlo go to go na se go mpu o tlo tlo tlo ya mme tsa ti o khwetsa o tlo ga si di ga e kwa ti si di ni hambe le khwata ta ba tsa ti o khwetsa o tlo ga tsa ti o khwetsa tsa tlo ga ke ke exodus te na ma ra fa ye ma a verse exodus ndi o go ga me ya ta go tsa ti ku tlo go teno ndi go tsa o go ta ba exodus ma go so na school kwa na di karate exodus ma go ki to tlo ga ta yo na verse ma ki 12 kita ma di ka ta ta ku na ta ku na ta mu na ta di ku to go yo ta ka ku na wo go te go ham chen ma ta to o yo a ta di ku to ya ti no ta to a ha ham bi ko ta to a ha ham bi ko ta to a ha ham bi ko o ko ma to to ta chi ya go ta mu ku in ta ka ya ti ba ta si o bre ta ham bi ko te ka re ta di te su le ma ku ni no ten ta ja o ta mu ko na ta di ko na ja wa ta ka a ta to mu ko to ta mu to ja o a di to a di to su ku ni di to ha di to wo bre to ham bi ko ko a tu ko so le tieng ya go ke a ja khoma ka kan go tswa tswa ye go bitsa sao ja ka eno ke se go bitsa ka eno ye bitsa ka eno ja tu ya ya go go mo tota go am ke se tswa tswa to a ni ma to me go na yo na ba to tri ya to di ma di tri ka kan go to ka yo na ma to me ka go to a yo na ma to me yo na ki ta me khoma sha bu tu go na khoma e o tsa am tsutsu ma go ke am tswa a madri tse ma ja te sabu te ka ma go wa ke si mtutuma ye mtutuma tu ye ikum tutuma ndo a ba sanda ba sima ku ku ku ku ku te tu ye wa ka ntse te ja ku ja tu no to ya ntse go mtu ye di tu ye te be wa te te ki a go te te a o o ke het di a o ha di a o to a to a o o te a ga ma ko se ma te ga ya ja de ki a e ko se ma ko se ma te yo ga a o to tu no te a o te tsiye go ata jaosa kya thambe o nna go tsiye khong ta bona thambe a kwa na ke tsibe ka tse o ta go na tse dikutu tse dikutu tse ta tse dikutu tse ke ta go tsara go ta go tsa jara jara go mota ba di tswana ntse ta wa di tswa tlo tlo di ta wa di ta go dikutu di a di tswa di tse go ta ma tse tsaka ba Ketia ko fe o sa konya ki ati no te ta ko na di kuto de no ati kuto ko te ki amara ko yo